0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Wala mare hau eki pe maalore rea Tonga. Tau pe kua wa flipa mudulala mo e ongo ongo me he Pacific Media Network. Ke aho falaite koe ni valu o me wa afe wa ono. Loro Tonga oia ae whakamana mana mai uno e lolo mo pe mo e pensini he Pacific. Kwa tu mai ae pare mea ia nusila fataha moha kulupu koe kau ngā aue, koe kau business. Ona ofola watu ki Singapore ke fai hatala noa whikau aki pia moe lolo. Ta tau te fito ai whakaukau koeni ai paremia ke kau moe ngahi motu e Pasifiki i ola koia o ngā aue me Singapore. O kua hai whakamatala koia ai OECD o pehe ko ekonomika koe o nusilani o whakake ake mā maarie neongo ai ngā ngā ehu koia kuhoko i he ohofi e Amerika a Iraki. Nei pehe foki, koe ngahi mea kune wesia ai tupule kina koia e ekonomika, koe koe e ngā ue, maolunga ai moua, vaivai e invesi, pe mafasia ai foki ai ekonomika. Koe uhila, o geia e fie maoia ke ua e whafalala ki he kasa, pe keririu foki ai tukuhau, kai lava ki nga utolu koia o tau vahenga mālolo o mānawa, pe ke nga utu foki moha ngahi kuku kuku, pia moha wha mānawa wha paanga ki e māketi whi whakatau aki. I he taimta tau ki ai foki ai teke ia, ke hiki hake ai tau wāhenga mālolo. Kai ke, o kui kai tui ki ai e minista paanga ia, a Nicola Willis. I he kuonga o ku whakatuputupu langi ai pē ai totongi o ngahi koloa pe pehe foki moe uhila. O kai e whainga maari ia ke tau whanifo ai i he totongi ko ia o e uhila. Ka kohono pango, o kuiai e ngahi whakatu utuku ia o hai hai ai hoko vave ai misiko eni. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ke lahi e mea koe o ku. O toka ngai e minista ko ia ki he whakafuafua koloa, ki he lahi e mea koe kui koe red tape. O ne whakafi atungia iai ai ngahi whamiri toko lahi, i hono whakaonga i ko ia o e sola, pia mumaama ai. Ai mafasia koe o totongi uhila. Koe kone tuutuu ni ai, koe ia koe minisa, kakoe tokoen paremia o Nusilani, David Seymour, ke fai hana whakatotoloi o e whaunga ngā ue koe ia ki hana whakatuu o e solahe ngahi api no whaanga. Koe ne visone, ke hoko a Nusilaia koe whanua whaingofuatahe maamani i he whakatuu ai a e sola. Koe ngahi whalukunga o ngongo pe me he ngahi motu e Pasifiki, Papua New Guinea. O pehe he ompatmeni maalunga koe a Papua New Guinea ia te nau tangi. I he tutuuni koe ia ai whamau a ngā ke whakangofua ai Starlink ke ngā aue i Papua New Guinea. Koe taufuke ni e tolu e whenga ai Starlink mo i kaipe ke ola. Koe taha o ngahi whakakaukau koe ai komisiona ke he ompatmeni Richard Pagan. O ku whaingata ia he koe kautaha muri e Starlink. Pei aloe pa a ngā ia ki muri. Kau ki ai fōki a whēinga ia a pule a ngāra. O ki ai fōki a whēinga ia a pule a ngā, ki kau taha ko ia ko SpaceX. O ne pehe, o ki ai, o ne pehe u whaka atu iange a kau taha ia ko eni. Me otu Solomone, ko mahino mai enia ko atāpe a pule ia ko e o kau taha telefoni lahi o e whonua. Na e tukua ki i fōki Calvin Zero, o pehe na ane ngā ue halaki a pa anga ko ia a e kau taha. Kaike, ne tuku mai ha whakamatalaia me potu ngā ue ki he kakai o pehe o atāpe a taki ngā ue ia me whaihara pe moe tuku aki koe ku whai ki ai. Nei tuku mai ai e sekretari fi wholau aki ia ki he ea. Nei tuku mai ai he sekretari koe ki fi wholau aki he ea o Papua New Guinea o pehe na e kakato pe e ngai whakamatala pa a ngā ia. O ku ikai ha whakamoonia o pehe na e whai ha whakaonga i hāra. Pe kai haa. Me i fisi. Oku mahino mai e nia, oku fie mao he pureanga fisi ia, ke totongi whakafoki a e kau ngā ue, a hona overtime me mahina ko ia, ko Sanuari ki Maasi, pe o whafuafua, ko pa anga e taha po in fitu miliona. Na e tuku mai foki, a whakamatala e potu ngā ue, whakamafora rea ia, a e pureanga i fisi o pehe, na e whakaha e minista ki he mo uile rei, pe mo i sevesi i whawhaito o, a Dr. Atonio Lalambalavu, ke whapapau i e wahe mai e ngahi houa, a e kau ngā ue ki hire rei. Ke whapapau i e wahe mai e ngahi houa ngā ue ko ia ki he mo uile rei. ke whapapaui e wahe mai e ngahi houa, ai kau ngā ui koe e ke muulere ina i kai wahe me i sānuari ki tīsema o e tau ni. Ko e lahi taha ko e kau ngā ui i e whare mahaki, kau ai e kau nēsi, kau whai whakaata, pe mu kau talawai. Nei pē, Dr. Atonio, o utuia e toi lakahake pe toi tokolahi ange, tau tau te fito pē me i e whare mahaki i lalahi e ua i Nusilani. Ko e ngatanga ia tau wongongo ki he ahoni,
0: Five 5:31 PI. Pacific people together.

0: Ekatiko ukoya. Yoko de na dambe da gena uli buno ichoba. Kwa nga salinga sosoba. Elo sosoba. Senga ni bango le na elo na kada da wale. Sembumbulu ibaga ilasu. Eba nga na kaubi na kata meuna. Toro weekend na nambongi ni sigani dai. Buki sarabi kwa toka samu ba. Vanga na ka. Vanga na ka. Kalatia na kena waselima. Na tikine tinigono. Ni rousabi bala na dhaka dhaka ni topo baka yango kina elo tambu. Rousabi bala na elo tambu kina dhaka dhaka ni topo baka yango. Kembali sakila ina nonda rulotu. Mevili utakina Kristo. We become. Na Christ na elo koma ina bosongo. Na Christ. Christ like. Lotu ba Kristo ni sa ba Kristo na numumula. Sika ni baka New Methodist. Sika ni baka WSLA. Sika ni baka AOG. Ba Kristo. Christ. Kenda sa adina dada unru unde masi matuituna. Kebala, na nonda mbula na bisinga, sa laula isra nga bikenda na klou. Alenga esenga, kere kere esenga, avesu nikade esenga. Emeni. Antuna kana tamata lotu niko na nanawan, rabu rabuwa. Balta ni rasenga ni lotu. Eta na waltu nga lotu. Ura lako tsunga ipalin lotu, rasenga ni lotu. Sini kamemali ko sa adhuru nga ipalin lotu, ko sa lotu, senga. Sini ko dhuru nga na holo, ko sa holo. Emeni. Sini ko dhuru nga na mbasi, ko sa mbasi. Kembali ndu ada tamani bi baka lombo dilemu. Sulu baka tangan, neke tai baka takiau. Ngone ndau lotu, lako tu. Iya senga. Ayo pala pala dah embini tu. Ndu nangka semai namu kelau. Nada no sini kasi namu kelau. Kasi cai ne baka wacian ndu adi topu. Yoko baka stoa. Nono tu nawanga na di chang shipping ndu nangona. Seni kaloni na endi lau malawai. Tolu tu nono nawanga. Singa tambu sanda undambe toko na turangan di cai nango. Sando giri la ni lotu. Sa wikima mia lotu ya mas. Lako ipo ni lotu. Sanga ndo reito kainu go tuachune. Sa ridira tamatar sa lako ipo ni lotu. Sanga ikato kainu ka. La ni lotu giri tu jina umbini tu. Emeni. O kutanga meni talno ya. Mbaleta ni kendaru dhuri wali lotu. Sendaru bagaita ipo kainu lotu. Esi ni kemema li kendaru sa lotu. Kona iliu liu ni lotu kwa Kristo ndo ndo mesa dhaka dhaka na nonda rumbula. Ndo na tamani bi baka lambo dhilebu. Sanga itu kunitu. So na tamata rambu na tamata lotu. Senga. Era senga ni lotu. Era lako siwa lotu. Era sin lotu. Ni ndo na tamata. When we talk about lotu in English, we are talking about godliness. Godliness. Kembali bakalo nambula. Andai ya senga mau. Viva kaisine senga. Lawa kida senga. Back door under the table senga. La say tumbo na wende kina ngaro senga. Kembali sa andona mbole lebu ki bikenda na tamata lotu. Kento kito chiku iba tuanga. Hallelujah. Fisi katambunda sisi na inonda bibo lotu. Isindo abisao. Ya nabuna sangai result ko ni non tambula mersale dingo matu ko na lubenda na we can ren ni mbula balta sini ba Kristo ti ko na non daru garami kalu hemeni matai wilu ndo mai tal tal gasi na tikine tolu tina ngai tolu rusa ko ba tikine ngai tolu
1: ko dei na dambeda ke no ulu ni chova.
0: O de ena dame da que na uli mono i choba. To stale?
1: Se kodei ena tu ena na esana tamu.
0: Se kodei ena tu na esana tamu. He's talking about after this life where? Do you know that hell is real? Niko senga ni lago ilo malang isanga indo nambula. Waste time o da kabotiko. Me daba nambula ngo na tamata me daba ilo malangi. Και εγώ σέγα νη ρογόδα μου είπε λότου. Νην τον τόνο μου δάβα ηλο μάλαγι. Είχο μου βίσου τα γραμμούρο εγώ λότου κοινά. Με πάγα μπάλε μπάλε ενώ μου λόγω ηλότου. You need to know that after this life, where? Kani bola tambu witu sangabulu walu sangabulu sakani wadha. Yana muna sarimbimbi kina nonda rumbula na beisinga. Kodei ena dhambe dhake na ulimu noi chobo. Kodei ena tiko na sana tambu. Sake kani bola tambu matai. O kwe ngai linga sama sama. Linga sama sama. Wadhabana lingamu. Kendo anda bituka samu. Tarunga wadhabana lingamu. Amen. Wadhabana chukuna lingamu. What about your body? Matani cornida na kena wase tolu na chikine chiniga ono kena chikine chiniga bitu. Do sa sangambeka nikila ni angomundo webali nikilo. Don't you know that your body is the temple of God? Do you know that the church is not the temple of God? Iko kila ni bali lotu si ni bali nikilo. Bali lotu na bali nisokalo. O kendaru e kanibolo tambu. O kendaru na bali likalo. Amen. O bagay tabi na gospel high school na matakani kuwa. O bagay kachi kweira. Darabaw kinangon elewa. Form 5, Form 6, Form 7. Doe kanta bagay bali lotu. Anybody smoke in church? Anybody swear in church? Anybody drink kava in church? Then why you are putting those things into your body? The Bible says, don't you know that your body is the temple of God? That your body is the temple of God. Don't worry about the fix to the marijuana or the ice or any drugs for that matter. Don't worry. Because you know your body is special for God. The young people, they don't know that their body, because the young people see their parents, their father, their mother smoking and drinking. So what we are teaching to our young people, we need some preaching that tells you the right and the wrong, the left and the right, the come and the go. The love of God is within His word. He is God. My word will never change. Ni Salomani rakai buru-buru bagongo na klo. Suliki na lumen endombo nga sa bagatubura. Me kako ni rusa kuira bagayan dua. Everyone will come before God one by one. I will not come to God and say I'm from New Methodist. No. Sa sini kilika na eden lotu. Sa sini kilika na eden taltala. Sa kilinga ya abada ba chiko chisu kina nombula sen. Turanga marama darubau na ngonele wanda barongo ni kuwa. Au challenge sa katunga nondambula. Me kauko na lotu baga da, lotu baga tartara. Aundo loga na bibale, ause besiko maike, about back in 2007, 2006. Au knock on doors. About 21 years ago. Aundo loga maisuba, ulibi maina nungu daga daka. Dona singa, koe tal no takatiko na tal talangase. Mainandera, grambo sekal. Au ulibi tina singa. I asked for leave for 10 days. To bring some young people and to visit around in Suba. We came to a house in Remba Circle on the other side. Au sa tuki tuki ani, duna marama. Ngoko na PRB house. Duanga na bedroom. Sa tuna kwa, mai. Oya uba takina rotel na dorobo. Mai, come. Kitu sa andambe. Sa tuna kwa, I dorobo. Bera niko tukuna mai nakako kaya chikungori. Oh, biar barita kan tu nak kau, tu namae nau, tu namae nau, tu nak kau. Wadah apa, mereka mendo liba anggaran tak ada kau. Sabo awo cingau nanti nak kau tu tak kau tiko. Aku undang betoka. Aku rida nona pramas, kau pramas green, rida wiri kau tu kau tak Sama kau nona pramas, sa balance tak kau tak nabatu. Dua nona kuru tu nona kenisong nona renyuto. Aurei wa abo kilo manivale, dua ngana na kovate makao kondo ulao lao, ando kamasu gendo dhuru mochiko kalabo. Au sini bosa? O tu saoci na usaoci na kau biaka. O sangke wo se chisu. O sintu kuna na nuku dakaka. Ngono wo se chisu ki na tangi sara ngau kaya. Ni o kaya ngo e tui ni bei tui turanga ni bei turanga. Mai mate na bukumu ki na bukungu. O saduru itumba o sale induru itumba. O tara nuku wale tambarua mai nandi. O manin dia na nuku dakaka. Gay kaya tu via umbal tangani ukoto tu ani. Kio alo kome kai nungo uniform ni daka daka. Ena Fiji International Airline. Se edana kina Air Pacific. O wambo to kio andara nungo uniform daka daka. Erani kere talo kaya. Erani ndo ama kumbuku mele daka daka ikeri. Ma umani ndio yao. O wadrumi rena flight attendant na ngonea. Mbala tangani ukoto chuke nungo mbala tambo usambe di sarangagina. Kona ilako lako ya kaundonia no na sei mouchu ko grador bo inandera usa duro ke maliwa au ndambe patakira au tuna huna katamu mas so limbula ke nendo na dorobo tukuni alo chukuni kwa rauni lele bo barongo na nondo touko chuku chuku bina kango pada bo yo rani bai yo na bo se diklo yo tomorrow depends on the decision that you'll make tonight or the three nights that will be here amen au sala ko na bia sei viti Me tika mu mai lau, me kota da gigi, da kaunrobe. Da maduata, durso muimbua. Tako soba na blai otas. Na mbarra bi keira, na dolo keira. Omba, nanronga kina bosa, duru iserro ina mosi. Tabuti ne ta sirgi dake. Siro sub mai, te lebu bata kireawa. O sa duru matalanga na pasifika. Te u mai tonga, mai apia, mai pango pango. O sa lago i masala, Christmas, bata ki Honolulu. Te u mai Solomoni, honiara, me kota sub mai, Vanuatu. Sangam boleh tanya udah kata kenapa kemandia boleh tanya kau tu cikun itu tu benak. Aku bukan bawa tanya undur cikun ikua nak kalau apa kata rah mendua nama tabu balik merlesuwe cisu mendua nado rawau merlesuwe cisu mendua nangonelau merlesuwe cisu. Yang anak bunuh memang mati kan? Nanti bukan anak rumah anak biar nama apa biar nama sila sahut nama tini cisu. Enramataki so ramai lontar enramataki. Lakot tali nak kena kuita lakot tali nak kena rah. Tutoka. Ina sini, sini kau telebi ni sama. Zakaoti na zaka lebu mai kalibari. Sa zakaoti. Iku saboliyoti. Iku ndambe tu ni kwa. Obina kata molako mai si senga. Iku saboliyoti. Buki biko atu ka samu kabi kwa. Iku saboliyoti. Lebu kan mu baka fancy. Lebu telangan mu baka difficulty. Na tu ni bei tu ike. Na turanga ni bei turanga. E dhuruma kukwa ene ibako, e dhuruma kukwa ene moto, e dhuruma kukwa ene imoku, e dhuruma kukwa ene wapa kubotona. Mbale tadaba, membula nga ndona dhoroba usi, ndona ngonelewa, ndona matobale, ndona taki, ndona na, ene tukutuku minakongo ibatuanga. Kende karua? Senga wale nga nilinga sabasaba, mealo sabasaba. Hallelujah. Ndona kandere nireto kabikenda ituki na elo, na mota mata elo binaka. Mbadi so, narito manyuko, mbadi dundu tuangusuna. Wadi, sabadi dundu tuangusuna. Kemudian hotel telah tu sini sini orang nak munau. Tersarang orang tu kan Facebook, tersarang orang tu kan televisyen. Ni kau mesti cuba nak Kristen, atau tebungan nama tak kelilai. Lagu yang ni biar orang ni boleh main gospel. Lagi lade iskuna pak salama. Lagu main ni kuah. Mesti mata kau mesti dua tali narau ni tali. Isinya ni orang nak munau. Turang lagi nama ramah. Kako Paula nona sa kila na Kristongo tunuko na kako anda utali taka ili usaba kamende ni manu manu biyau turanga kina marama ni ngono kila kina na kalongo kina kana na kama kina numumbula na kako anda utali taka na kako hapa ka waste time tu kina ili u sana baka mende ni manu manu mai beiko iko kila ndeni manu manu den toa den koli den puaka sao data
2: Gasele bunyi tu guna cungur sahan dini manu manu bikin ni. Ia tak pasti nerani dini manu manu cikin bikin man.
0: Dendu aku bunyi dini manu manu telaga.
2: Iyo. Santora kani memibet tak buat apa sungur esin rojuk.
0: Itekazif tu kacazif.
2: Niku kita tu nampak sungur yang guna matang atau tu kita tampil sampai di tegapu mengarapan yang guna lomikin man.
0: Boleh tadi. Kalau ni boleh tamu ke sabeli utak ini alat tamu tu nasi ni ngandre, mana ngandre dah ni topo bagaimu. Ia ni beli utak ini gopura-pura. O tungaro, o ngarosa, ko lawakida, ni beli uta kita kena halo bela, ni, bah Italia numpulak cuma ilo tu, e beli uta kita kena halo bela, iko rere tungaro kata mata lo tu, balita numpul sulu, iana kandi nanti kelama, esang, e ana vunua, e ana vuna, e roni e soi, virita ka vakavida. Au sana, sanga tan li kanta bako. En duanga e... Usara ituen. Iko tuki bango, ko teke bango, ko zaki bango. Usia ako sakani, kaburu. Baletango na nibili uta kitu kuna alamela. Kako tisu, kasabia muriau. Kako ni muria na lomana. Volata non kobulata yasaranga na sacrifice sacrifice suffering kembali mendaru solimbula eseni ro rawa ena torre na daga daga ni alotambu pika da barro ngutsiko ni kwa eu sini sudu ngama eu sasi ni kantabako. I was a heavy smoker aunda utal no tabaga lebu mura ni bakan dinen dinen takakina kada kabana kalu eu kantabako BH22 nga que o sabolia na walu na mataka se o vitu na mataka gaitol na kalo koneka bia sabi bia boto bangai doi chimbi ke se ngasa ado ko to ketena. I was a heavy smoker se ngola nga. I was a grog swiper we tu siti ortu na lubegu ortu se kalalai na iseli ni bata do karikinan do mungu ni uturarale o lewa wa inyangona. Oleh otak anda kena taki kena kena bitar teram. Bagaimana bumi kita kena kepala lain kira. So I know what I'm talking about. Aku sini lagu main dorang mata buale pentiko. Aku sini main dorang mata buale esok tu nikla na na ka wah bango. Aku susu main gawia. Hemeni. Nusa kanga gawia aku sana nikla kan tiba. Nusa lagu main subuh aku sini milik kain dua. Hemeni. Mengai bagai ngata kena kalau nunggu solim bulanga. Aku solim bulanga. Au sureti chisunga menongu turanga menongu ibu kambula. Au sidikla.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kava indona ka. Nangona oya dhava kina na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya niendona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa erawa ni kuneta tolo na cancer karawa ni mana na kena ngaravi. Esenga ni saumi, totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa erawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na nomu yaya nindi Kevin, dhakava sara.
0: You're now listening to PMN Feed.

Fiji. Unveil Gospel Chisunga na batu sa wan donu nakaloko nimbule nimbule vinaka nita kunyinya maruta kana ivanga pokayalo kenu vi serva ko speliso and the waka maruta kitikina and I kavni waka rumbu kendai nimbule nimbule vinaka ni mata vinaka mai nita kunyinya mbule mbule vinaka no ndindui ni sematik mikina and I kavni waka rumbu kanikua yo and the no other tikna ndo moital tal atu na bi mama ni va and I kavni kua membleta tikna na Auckland Fiji community meeting kana waka dhurtiko and singa sarangani mataka na kena matayla lekeze and ngai kaya waka wikenda ni tanotala atu na vima maniwa na kaloko ni berna vima maniwa and then a topo lem and then a takoso ina yano anu o ono mvambea kandavu and kabini kuo and then a rongo na itekitaki mikia domo na itekitaki mina ave yanu eso iyo ke waka Oni ngan rebo moni rongo ata talinga na vei kai soe bokai feru tuk mai na nomini koro na nomini anu ni rau serangan ni bi tertar mai ni tukuna mai ni rau ni ngiri ti nunggu momo nunggu nana nunggu nei nunggu tata seta beli nunggu nunggu na seramata kan gorata kalau beti ko tanga tim tano songo ene ni tu koro ene tato kan inda na rongo ata ni talano mai na nomini koro mai na nomini anu se mabe inda na rongo ata mande ni koa na itekitaki mai ono vandea kandavu nimbera na vei mama ni va na kaloko hiyo na vita tiko na peter tarongi na vita lanoa ke ni vuni wai suli vuni mbola vukatana lakina na nondre tokani era na sema pata tiko mai ena kavi I nikua Okay, I Dr. Esala, wajavi kimni na kilira ururu na turanga ngo, sibi na lima, ena tina miniti, ikitu na vita loti kina, ena nga venga ravitiko beira o Eleanor turanga idhiu, ena kavi niko, ena vita lano wakiru na turanga, o Dr. Sulia Sibuni Mbola, ke I Dr. Esala, ya, vero na turanga irongo, nirao nirongo dhalanda mondro, kena nonro za kata katalinga, na beka ronga rabita bitikina mana mbota iraki New Zealand ena kuru vuli telinga ero vuli tikina ro viva kata vuli tikina ena sibina lima ena tini naminiti vita tala na vita la noa enda na rongoda na vita kutuku telinga eso kumuni rao ena madhawa ngo saiva walo na rao saiva lima tolu ndua nimbula binaka rombula binaka na vita ni Huntley or Mr. and Mrs. Smith, Penny Smith, kena nomini turanga, rosambulu vinaka, vina wale unando sema mai, eno vekavi ni vakarambuka, rote pili sangosongo, leven, kena nomini marama, ni mbulu vinaka, vikimu ni kita sarun turanga na marama, dharubulu ngane lewa, kikimu ni nalalai, nuitaka ni ndona madhawa ni buli, vinaka vikimu ni, madhawa nganga vikimu ni, wakata nalaki na ngaravitavi, vale dhaka, vale ni buli, vinevival ni lotu, wambote ni isa, dona kana non rasam wuli meki wuli seretiko wuli dramatiko na maramatinanda and mada o ke vengo yo ya okila ival ni lotu wikito I medo lens zakataletiko na vato vtovo and I kavniko na vima mani vitu ni kako ni idalata vikim ni kitsara na maramu o singa ni vambo ni na rawayani au na tiko e kiri ena singa tambo ni nasuka nga niko na vitu au sana vando don sara ival yo mi kako sara ni se ngole ba sar na vi bono eso me boka ange wango na mazo sa oti o sa ka to tini dula sa boka dirbia o ibal nimbula Aval ni mbule lewe o kalandi, sa ngole saranga I vale, sa ando saranga na kena muade. Gai na no, sa via koko, me pakalili na ngongu, ni ko sa tukuna na ngungu matua, isa leing, o de tukuna mole I vakadhaka, iku sindandor mole I vakadhaka, wango rida, wanga na ua tamana, wanga na ua, lako tunga olibibu kutunga bile no, o mosese o olivia, o listele mai, senga, iku senga ni simbulo vina, kasi ando na kana na rarante kiau, na ngungu matua, wango iya, sindar kasi, sara, sabi pampuli chukna kalu tamana, Iya, sasibin wa, ena wa, na miniti, vega 6, ngunu pota. Ena PMN Fiji, pama na viti, ni bula vinaka, ni mata vinaka mai.

0: Bonga ke monia Lady Maloni sivino va ina rusugulu na miniti enda ndia talumande i kandavu ina kavni ko mendi sambulu vina kaviro
1: Mbola vinaka na turanke na maramu ni varong tukumene ya kavi vinaka ni kuwa ngonga ivambe ono kandavu
0: Tataka wavi na oni sangai wamadhala taka sartinga ni ono sangabulu nungonele oni ya salwata i lambasa na madha sauti mendi
1: Iyo ono sangabulu maina grade 9 to grade 14 Pini na ngwani nanto na grade kima mingwale sari lambasa lebo we kima misangai wandu wa me mbutu kayani mbutu kibanuwa lebo yani kima mi na lebo ni ngwani buli na itungutungu kena kasi buli kima mingwale na singa kima mingwale kandabu kena kima sangale wasa iwa tolu na itoso toso dana matai ni lako lako sombu ngayani na wangaya ni kandabu sawa itawa kita lutungama yendo na mbasi ya natobi na wanga tale ndo na feri nambo walu nivisara ni lambasa in less than 24 hours kandabu vitilevu
0: Manolevu. Isa, obavir na ngonele avir sangai butu ki vanoli vandu er na ve ngoli tale na kata mi vanoli vandu te na kata mi kya meka ve kandavu?
1: Iyo, ke mami ve tal na tak saranga na ke mdo ka tu ni kata na singa I kandavu ke mami sangale to vole a senga isa rota nga me da nomba singa. Tando te ni saranga na kata ni singa ma da sau ke mi pa ve ni bin na kata ni Ni dila tu na singa soli tu na

0: ni sandra kana non remara non nom ni listale da sarmbura vetu da ni rongo da ni tumbu erve ngande tal bakan do ngona ivono levu
1: ke mi maro ta ka ke mi sambo ma ke mi vital na ta ka tiko ngana hospital ati ki ni ke mi sota ba mi lambasa te pe pon ma ke ki mi la ko ki na ke mi ba ya bambu la ta ki mai ke mi ta ro ni ke mi la ko mi vi ke mi kasar ni ke mi la ser ni kan da don ka na bi ka wi ta ki no ke ki mi ngande ya ni ki na era kawai mai er na ta ke ki lambasa ke mi sambo maro ta sarangana ni mi la ko
0: Va vein non rangita na ngone leo ni sana rere iza wutambeka au dhalata era nganga ina non ra grady mendi
1: ok ok to na timi ni kandavu ke to mbo kalonga te ke to ya langsar na maina anda 9 mia anda 9 to anda 14 ke to ya zava na quarter final ne to anda 13 nga mbo lea ya zava sara ina na semi final erna ngone maina pu Gendo lei non ravi kararawate na pu, sa gendo lei wase, tia 1, tia 2. Ok, te ikanda, kita umbo kalonga, tani kita umbo ula kwa zake na quarter final ni tia 1. Ya, sa ando na pambimbi ni, mdo na milestone lewe, pambimbi ni kita ula kutuye ni vango yanu yanu.
0: Isandi na sara. Iyo ni sara wasa mayo ira na tau kiki lambasa sara waka asawe ira ra ni kandavu sara lewa kiti kiti kui kia. Ira wasa may ba kandavu dawa ni sangka iso mani waka mimbio kem ni.
1: O pia talan no eh. Doan so kandavu tau ti kwa yiri. Doan akoro I lambasa na kamar tu visi kwa yani non rambumbu. Engole marama ni tabuki maram ni kandavu eh tabuki kandavu. Orto kinta vale ni usaba ambulas tia yani. Orto sao, orto sare erno norto rumo dia unha ni uka en ambulas tia. Orto talma, ay leo, yo maizei, o saka en mako ya unha ya ingau. Orto nando mando a tuto bata talaga ilambasa.
0: Esa, ngari, ngari ni lang ngole batika, ni sal batika ni kira na tina ni ngone, ira na tumbu-tumbu, ira doni besu, sila ngas ni wuli, kira tim talaga ni kandavo. Esa vira sa nanum talaga ni marama ni kandavo.
1: Ngari sarang
0: nga. Mesa rang itula, ay, ataka tuba tapong ko, ito na ngonle ni kandavo, ngonle ni ngaw, rosala salva tatikong may ngo kira na tim ni kandavo, mesa rang kaya voster tingma ibang nonda. Iyo. May lambasa menda tokiya ni ono na kabini ko I Mendy na rugby tournament, doon manda na kinaya tala noa.
1: Oy. Anangon na sarang nga, taka tiko na sata-sata may namala ta primary, ya may bunisi, eh. Nah, dan itu nampak tengok na Southern Rally. Gua baca meren tu sota-sota ke deh nanti kena ikan dabo. Okay, tu iono nanti kena ono. Waktu tu kena kena koro. Perlu kontak tu kena nanti nanti timi, nanti timi lebu. Pakatan tengah je nanti tu kena nanti timi anda 20. Itu lu tu kena tinggi tinggi tu. Cekapui tu kena noa. Bila nana nanti tinggi tu ni kua. Enang kepala baru tu kena tinggi tu ni mataka.
0: Sandi na baka ruwai. Esa na mangu sa mandanga oke munina. E yao sara na punuwe baka dhurikina na finala ni mataka. Vavei na leo ni koro, ngori. Na kia na baka mbutari na baka singa levo na ibanga. Muni sana ngoli tuwa ni sote ni baka mataka lele. Na li vimbi takatu na numuni timi.
1: Kito ngoi kubambea. Pia ya watoka vikito na punuwe za katiko kina nangito. Kito sa mboka longa tani sa ontu na taliboni. Kemi sa sara-sara tiko ngaya ni na taliboni. Zakti nga may na live. Weir na ngoli tuya ni na lay sarangito. Yo kemi sabi sa tiko nga ni tubutuba. May kimi minangkai za kay wawa kenra na zorbo. Nirelis mo yun ni mataka.
0: Oh, totoka. Yo, ndo na turang ni na mo. Sili o talitingan ni do na timingori. Ndo manda na yakin na italan o leka-leka.
1: Ayo na turangan ni namus na namba walu tiko ni tim ni yone ono sama ibi da pa tiko na namba kina na mata ta ka tiko na tim ni yono na ni to may inda jani ni to tim ko ikanda ko ya lewe na tal tiko ko na tim ni yono mi ebi amba kina na ngole sombu tiko ya na le ngito tiko ya na Southern Rally nda ulas nda tal no ko ni las ni rasando ka dibi ko tiko mer meno bu kele bu ka dibi ono ikena mua Sando kasih mai kena mua, hanya do kasih do berdala. Enam
0: nomor telefon do sakayono. Isa, tetak, tetak aku bukan tim. Sebab ni pun nak ni, teman tu nangone, kena.

team itelenga na Southern Rally Tournament wakai dor tingori and singa ni mataka na final na singa ni mataka iyo kito sa kim sa wabu na katelenga e wakalandi e nisilandi virna we kamuni erwaga rongo tikne kavni koni rongo ni rongo ma indoni teki taki buta kata kata mai lambasa mai vitale kandavu lambasa ocha sanga vitale ocha sanga tinta ni kandavu iya na wonda wanga yango sa ya to kono vuno na baka dirti kin the final sini mata kan isa na sar sar tinga ni telefoni ki mi sa vaga ni vina ka ni lola mo master tinga ya ni vikim to baka mata bo vali ke irtelnga anangoni vuli le ni Vambe District School baka tinga kin na Southern Rally baka dirti kono ndo ya sa sangori nak sar vali bu mendi ni baka dingu vina ka nak sar vali ni ke tinga da tika na ndo mondo na maramang kas ni vuli ni Vambe District School maram ningau nia maram ningau Mandy tangi da kimbau muloi langi sani mate sarto ko ina mosia ko non tuta esa amba ki waluya sa leti ni timi ni ono ni mbula bilaka leti malo da rengo dir tuta dal mate berto va ka ocie non tu sere no vonga ke munia ni ber ninda vitala no ke tal tal atu ki min

0: kandavu ne nyano ni sautu kandavu kwaya liwa biau na tokalau ni voi rosa bul karuna miniti ne lima na kaloko turang ni taltala atu langi enu mun talvoni kandua membaletan Auckland Fiji Community Meeting na vakadur tike ne sing ni mata ka tapen taltala
1: Faiks, ni boleh nak iyo. Dan dia nak aku ya tak kemurian na tutup gua. Wajib cuba lah yo terutama Billy. En mada sauti plan ya pertama cukup en aku ni mose kedibian sing mataka kau pertama ni lesio mai kerja kau reuniu we bolong Italia nak kau ni kuah en aku ni mose mo. Sala con na visuriti e na volamata virke di sarana i tautala erani kitu wesekina na visuriti mo ka watawakina virna nonda na viti era sa voci uchungu in Islandia e na vunga ni mbosi kadivu ngo mi vunga nganda sa kila sa mai dona ngunam balavo e na kena sa mai vegu tueni na nonda Fijian community klan sa levu sarana vegu butanga li levu e tarato kan na tkinongo Ina buku ni kena kandu bunga, menda buku andu kat saki, menda andu tal nandomu. Kalau ni sa anduri lebu nanda bi somo songo, ena biasana, ena bintikina, kena bi somo songo taleso, ena nanda andui community lalai, ena lomu ni bunongo kalandi. Ia, esang ni baka, kebaka me kuko nanda monda. Kamero ni todoko, mero ni adhano waka tutu, se kina matintu, mero ni koko nandumonda, kamero ni rongotanga kina nandumonda, na lui viti, yana naki ni vitala nungo ni sikimitanga, kaka natraita laki ni sotranga la vika, ka trati wambimbi na nanda lakolako, en Fijian community ngoe yokalandi. Ya au sa mai kena ngusuchu kena kabini kuwa. Dan nombor tu, bila nombor cuma na wakani na vitivin era leh cuma Fiji Trust. Enak kena mai ngendirunga, mai dua ngan nombor vital mah. Yang dengan ni mai, ena tibu cuma na warna keloko. Mani dende lekan lorena hall, ia sah suli cuma na Streams Community Church. Ia penmiwa, ena donan rau 100 Queens Road penmiwa. Mena rende mai bodri kena na vivusaki na kongo ka wombo tene vivusaki bimbi meroni buki kenda na leoni community na Fijian community ka mereni atlene kena na vivueti na nonda vival ganga taki kena nonda vivandi taki me waka ngande kela na ve yanianu se na ve was pacifica rjumo kokoa enduritu na nonda Fijian community na nonda community vivichuko ya kentunga manisia masaran sama i wajungo dan dona kena ngono belau ya mbeka na vital loa rapador chuwe li vida era saan bendi na nonda chuike kena ni mempufu ital nga so bikin metal tala ni na sindu ni na wajung ngangu sakam bimbi bi kendo ni tau tala bikin ni tau tala ni war wajung menekam ni kuwa ya na saat itu nonda kazi kazi bikin na kena klu menda mai wajador na zaka ni vio wakan doba taki eu doba samtak wali wu ni ma na mai vivo se lima non a kaju naturana kalunga te rsando tataro nirna okati mera lubini klo mi vaka ngande kila sa ndinde non tumo ni sundi sa tumu zaki sar na wili wili ni lewi piti rsa ba chu chu ni sundi wan bimbi ayo kalandi ka wambo sa kana ngono ngo merni nda ra ta ba ta na vikai vinaka merni vinaka kina na nonda tiko voshi virna lubenda kirna mukumbunda rasa mai bulutungo i Auckland ni Islandi ka moi don Vivusaki bibi ranio ka sio kata chune mise mani Vivusaki bibi Vivusaki binak patenda ngene mo ngam da ba ba taka menda to seliu na bu ni sasanga kena vika sabe o i Islandi ndi ndai
0: Tetapi apa kau itu tertala ya? Ni mata keserengga, macam mana ngoleh sereng kita bukan lelio. Kita sana kebetul-betul kunyakatoka, enak kau ni kuah, ni fakat dengu vinaka.
1: Na
0: walibu, di walibu toka. Na kisarwa walibu, nigeri ngotika na wanda na turanga ni taltala, atu langi mimbala titinga na mbosa kavivi kana wakaidhori tiko ni singa ni mataka wambota ni wungo vikim nisa ni rongo dhoti ngorto zizi watiko na itoke Vitit Aotearoa Trust. Ni mataka wakaruwae ni kaviwa ni me 100 Ndwanan Rao, Queens Road, Panmiwa, tolu na kaloko sa kerim na ngole ani ndale iwala tongana ya thanda o chame na ngai wana kaloko sa teku undonu na mbose. Ya, tukutuku mbimbi ngosa kerem da vitu kutu kintaka sarayani ukwambo tini sarakilake tiku na vei tambo ni weri ni lotu kithi sara eo kalandi en kavi ni kuwa vinaka vinaka sarwali vu teltala ause ause unge vitu kuna vei teltala mena baka edhuruwa ena vosa baka rutuma na mbosa ni mataka mebaka nganinda na maru taka tiku na vosa baka rutuma na singa tambo sarangango sana teku vu teltingakina na Rotuman Language Week iyo autarungi ale notiko auwa wangu wale no senga sini kilatiko kwenda na vosa wawa meuna ngai vavuli zape kwa eso aye ni mbera ni na maiteke wungo kwa ena lima na kaloko yu ya ni singa ni mataka sa kire menda na tuke rea nkina waka leo leo vunda vitu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu ni mataka Streams Community Church Ndwanan Rao Queens Road Panmure Panmure Town Center na kena Big Kappa na kappa kili wetu kuna nda kundi balutu ngo ya kivuka ni kile Panmure ni rao saranga ni ningwale na kappa kili wetu kuna nda kundi balutu 3 p.m. registration, meet and greet. Chasanga iwana kaloko sana teka utikina na mbose na singa ni mataka wakaruwai na ikaviwa ni me. Ofa Ali Isale Mbuna mdauna numi kina na leo ni komiti ni Vitit Aotearoa Trust wakatala kina vikim dori viti na niwe mbuni mwe Bundol Wetlands e Brisbane ki kimni kitalanga na luwe viti o ni salivoka tikitiko ngori Australia sabaka utalitinga mengobi yao na itamba ni imbaravi sambo reirevi na kandina kina nraki ni kuwa maikandavu maivambea wako timo mendi reirei totoka ndina na mbaravi nukuvula reirevi naka isa limbuna ofa Ali and PM in Fiji pamana Viti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Bula Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki nindi Kevin Iwawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ningan revi muda kaba indona ka. Nangono oya dhoba kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kariwa ena wako ya ni indona yaya nindi Kevin Iwawa. Waka nui nui binaka ni no musing nisudu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhoba niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa erawa ni kuneta tolo na kansa karawa ni mana na kena ngarabi. E senga ni saumi totolo ngai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa erawa ni wakumbula iko. Ni otauranga na numu yaya nindi Kevin dhakaba sana.
2: Na Digicel sa wakara rataka nanda bibusa kikeiru na wekanda mai nanda banua. Gori mbaleta ni satu na top up ni Digicel ena wesai Aotearoa mwulia mai na dairy, supermarket, saingunungulu ni bensini mwabaka utabiru na wekamu mai viti. Rautalanga ni baka wena weilawa ena www.digicelpacific.com. Kini tukutuku matailalai mungiriru tau ni tundoni pakasala ena saiba walu saiba saiba. Tolu wa ruwa tolu. Digicel and the better together. Se Tordake Wata.
0: PMN Fiji.

0: lingolingo nin delay wai tambo nomu yali mai. Yon ngono evalu alisa sibitongo na lima ena tini kaono na mini tini bula ni bula binaka ni mata binaka mai. Nomu ni ndori bingara binaka ni kua ele no aturanga view ke ya one mai tangi da kimbao ni taka ni bula bula binaka. Na bunon dindui ni semo na binaka ti mekina na nonda wata watango na nonda ngono ngono lube viti mene tolu in tini karona kaloka na bongi levu. Varumbu katika kapitik ni varumbu kana ikawalu ni singa ni vula o mena vula indoi hiyo nda babi ni vina katika wana kalu ni rao ni nda rambeta mbula tali ndona vula vo o babi ni vina katika tali tika na nonrumbu la turanga vya kani rao sema tiku maina kavini kuwasa kativa keita umanda tiku ni nda nabitalo tiku wate kei rao kero kei elenoa kero na vivu ke vitalo nuo tiku kero na turanga vya kani ngo hiyo merona wabangu matala te kero saramantanga hiyo na edhan rao nonrukoro nonrukoro ni vasu na zaka zaka zaba ero vingara vitikina minambotera kini silandia Dr. Sulia Sibu Vunimbola okay Dr. Esala Vakamada Vakamada Wai ndrasam vulu vinaka na turanga vyakani
1: Bulusia Bulusia na dani vikara vina walesi tumandau tupa madal teniau Edako suli vunimbola au volaiva ombula e mai inumbunilangi e vitina ndongtu imoduata lavronga ni nukunra e lau mai nruanrua namua mai maduata au vingara vitika e Lincoln University en vingara vini vandindike kin bi vakabulivi en tambana mbekani environmental management sen nak marui ni umbula ni nonto vanua kava mbimbi en wale wale kin umbula vinaka membaleti kenda na kawitau kei en vese vurvura vaka kina en pasifika kakirondo vitoka ni dhaka vata Pali wana bali di keke wunuai esal baka madawai sana sali yang kona ngau nubwa mena pa madala teikwa. Mute.
2: Wina wale bu Dr. Sully, mbulu wina kaya ni mai, mbulu wina kaya lenoa. Pabili wina kena bata batanggo, pabili wina wale bukin rau ni mei rau tu kini vital noa. Ena kena sangai ciku na ciku bulu-bula. Wi kenda ni token to sama i cibu tundingo i Aotearoa. Na edan go e sala baka madawai, au tabu tunga na koro ngaloa, siki na utabuki na esano kandabu. Au vasu i na inamosi na koro narukunimboa. Nungu lowe ni wale marama ni nadamaki, mai koro, e wana ni roi suli-suli, Keto waka chikichu keda ngoi otawutahi se Christchurch. Puna walebu.
0: Tataka, tataka wakuti i vuniwai esala. Au sangai kirito sangai vita loti ngango kenda na marama ni ngau. Engas ni vuliliti kumibambe district school waka wati na mosi. Ya, sayawa. Ayo, sabi ngolea kina kango, eh? Tataka, tataka wakuti. Isa, rongorongo vinaka na numruwa kambula na turanga. Yo, doktor, doktor esala, kim ni semina ni pak madalata ka na dipat nanda wani vingara vikina?
2: Na wale bu na au ngone politiko yo PhD candidate chiko na korobuli bi warotaki na University of Canterbury na rukuni non bilitaki o distinguished professor Stephen Ratuba baka full time e Pegasus Health ndoto na primary health organization level i South Island na wale bu
3: Vinaka nrobule vinaka na turanga au kila ni sabi deti kona na munro wa beva nro wa bolava deti kona bewe kani rua arani mbo wa ndo mataka ni kene pamata la vera ndo ni bora ronga na bongi vinaka ndai
0: Ya Dr. Sully tau manda vikim ni
1: ya na valevu Okay, la level na veva se academic papers se volavola kavu me na vandindike kirau mbudi na vata na vitoka ningo ni yoti na COVID-19 au the Kavanongo PhD my Messi University and Papayo Pamastano and then with Aki Nisilandia Otero ka kita ulako mai kina ba vuvale na mai vuli ni postgrad program ni Bernil and David na vuli na doctorate se na bunuwe ni buku kita ulako mai kina ba vitamani nukulio ni vale serima vunibola lewe tol nangone ka lewe sara nandende kita umestava enapa apa kata tengah ya okey dan na bual baka Pasifik ni dan tahu ngoleh mai na non data tanra mai viti na numine rawa nambula ke rawa nak akede so nimbula in dua tani ini desa ya tu mai senda ke meri setapa nak kendere kau lawa sumbu mai ni oti na zaka baka post doctorate en non ratu tambah ni bengkara ni banding di kena Maori Messi University alok sumbu mai University of Canterbury kau sini kila in dua nangau noya aku umbau kalau ngata ni umbau stavi doktor salah baka mada

0: indigenous peoples, indigenous communities globally, na vi matatamata tau kei e nononda vorovora. Da vanavuna e da tautau watakede e na senga ni vinaka na nononda mbula, tiko mbula mbula, e na mbula wakayango, physical health, e senga ni vinaka, socio-economic well-being, mbula wakay lava mbula ni dakadaka, e senga ni vinaka. Kena vi, kena livo na lenga, social issues, a lot of issues, e na nononda kena vaperitani mbe na kena statistics, na kena wiliki, o kena ndundu e chiko idaki. Nda kauta mai Aotearoa New Zealand, o kena taundua sartanga na kaima, na urna mana whenua, tangata whenua, urna wekanda na Maori, o ka kino kena na Pasifika, nda wili wili lebu chiko ni vei lenga li lebu eso. Au wili katika ndo na Nisweva e na Noa, o kenda na tamata tambusakaya ni mena Pasifika, enda lewe lewe taundua, enda senga ni rawa dhaka dhaka, mea da tiku mena mba kiungo. E ango na taro lewe, dhava na vuna, e senga wanglanga ni o kenda na itauke mai viti, o retalinga na tauke ni vonua, ongo anda samai wasea vata tiku na Maori New Zealand, e ata tiku mena reserves, mai Amerika, South America, ina Pasifika, kine vivanua tale so. Urina tauki ni vanua ndina, waka mera yoti yoti tu, sei muri muri tu, ni vika waka tambara nimbula, vivatora dhake taki, na roka waila, wana dhaka dhaka, kine kakithea. Ndora idha na levu na wala matambeka, ilevu rasandau taronga ata satu kuninga sa lebu na tamat sa ambe itakanga na colonization na kena mai tauri waki waku kaua na nonda vanua kena kena waka raunimbula kena vika waka koea ili sa oda main taronga na colonization sa wada main satos yo ngo saranga na vuna au nanuma miu ndolava toka kina na italanoa na urana tumbunda kena ngaunoya ke irake de na kawa waka i tau ke e na viva nua e vura vura. E tatou watatu nonda waka ronimbula. We are from a collective culture. Na nonda waka ronimbula e mbula ni tamata waka leo liu. E nda mbula waka matangali se waka toka toka, se waka ya vusa, se waka tauma tamata wata. Kena balen balena ni waka toka ya na kena talaudaki, e levuna ka enda ndo wasea, enda tau kei ni ngele vata, enda tau kei ni yau mbula vata. Na nonda itovo, se na nonda mbula vinaka vitali kato matavai lavo, nga idhati kuna nonda viwekani, enda kilate nga enda sianga ni mbula vinaka. So our definition of well-being, of health, ndua tani, mai na, nangauna sanga ilako maiki na kona mbula vou, sa na mbula kauta mai na lawa lawa ni Peritania, kona colonization, e nangauna ya, e adho ni viti o kilao kenda, tauri kenda na British colony, e kauta mai ndu na mbula vou, na mbula ni tamata ya ndundua, individualism, individualistic. Ongo ese malizu sara ki na duna system adhidi tu mai Peritania, e nangauna ya, na feudalism. Yore talanga inandu nangau na erava they live in tribes, eh? Era tu taltunga wa lewe livu. Ia nangau nangka idhuru mai nambula ya, nambula ni nonrasata ukia nanganaka o irana tiko edhaki, irana elitist groups. Wena kena vo, mosanga idhaka taka tiko nangele sena yaumbula, munga isa umatiko na nomutex. Ea na feudalism. Ni yote na feudalism, sanga itini vukisara, me capitalism kona mbula ni vivoli sarumboti vuru tu ena ngaunongo eh? So onanume mi undo lava ya. So it's the clash of two worlds menandune asana nonda sangati kanga menda mbula vata na nonda raitha na nonda mbula vinaka e very collective approach se nonda vatakava vata wate ke na mbula vu na ngonongo sa vinaka timo tauke ni kaya ndundua, tauke na ndundua na mtiki ningele, tauke na ndundua na nomu dhaka dhaka, senga nionga isu wasea na vei kaya mbalitiko. Iyo endaraitha, ena vivi indigenous peoples globally, ena vi tambatamate tauke vura vura kede, ele vuvira, era sa senga tu na kaya watu kaya na social protection. kalunga tokenda mai viti ni senga no mudagada ko lesu na koro e tikono no mukoro esa sengo ya veir na vekanda na maori ke sa senga no tiki ningel lelewu dire ni so sanga ko tali tsuko mai ke arasana nga i mai tenda sana tini tau do tunga i tauni menda in the welfare system e va ke vea na vi nambula ni tamata toki na vi se burbur au sanan tola besar be funu esa la mena tal no takat mandanga na na health approaches na case studies awa adore tigo mokoya kiro ki professor distinguished professor Stephen Ratuwa kiro be bu kitu nga na kena bu kiti me volai mer ni kilai na bi ka ngo naka
1: na na vole me bu kausa bertago tino bu bingara me bichi o bingara bantambani bisele ke to bingara tala me bichi ke bu ni lewa ne bande o are de nya voi voi te bichi kono mada saweti ke to bingara bo tamena bo bulo mi CWM na natural surgery ito bingara bo ni mekina io do ti kona no gu lutanga ni PhD na matini suka se type 2 diabetes na buna na no gu na buni no gu dingia na matini suka ngu bingara bo ni mebiti do ti kona rumu e wakata mba kindo sara na bisel do avanto na septic list septic singi avan na septic induka na septic la mena bos na septicemia se infection na list go se avondo ni dengo bongi singa to so kuma le bu bira na le sele ti go na rumu go le bu na er na matin suka na bank ni bingara bi ni bona rumu go ba tamba ki donga bona matin suka kena kena complications le wili tigina na musu niaba na mboo mendo ukari ndore takina ni ntina ni ndabinga rabi balimbula e sona ngona mendo li vaka na consent pero na tukumati e sona wekander ando tukuna sarago ndonu era mbole ya meramati kunga ni musu ndona kunikari na ndakungu kuni musu na tutu ulegu ni ya bangu erambole ya meramate mekuwa nisele sotongi waka samataka ke eva pambaka ewa kinana waka samuni pambi kendari itoki enda wataka sobi kendana na waka sama wataka mbuli yu mana kalu utodoko na li mbitu na buruburu uli ustari yu utodoko so namona ni suko yu benbula ngona waiva biti kwa misule bio nogu nei nogu momo ko e wakabu na mo kake no se so tala tala me bimo sule gine singa uwa ki lasara ni telu bio na idolo dola ni mbada idolo tu sange wakasang na dhamba ka e wakato kina na wakasang iyo kenda nonde chiki ni mbula e wasa roto nga na kaya bimbi wikenda nende singe bit kema ni dhuru sarama ni wenye mati se evidence arabe wadar ndona kaya bimbi ngo menda lesu tali wana weekend nga nonda lista le weekend le ni bonwa nonda bokambota nonda itobo na nonda na culture spirituality gomba na ustulewu ni komiva zakabota kono pite o sategu moreda kona sona ulu tanga ile me le su botali na itoki na kana sanga ina health and well-being nungu PhD vile toka na ulutanga mi mbasi kato kina na mbasi kwa nungu PhD dua na Fiji Health and Wellbeing Framework dina ni chiko na wellness model yungu na nondutu ni Ministry of Health na nondutu bingarabi tambata kada ya Ministry of Health urtu bingarabi wadaba yuna kena ngarabi lomo ni wikenda lewe ni bonua siyanga tiko nanda Fiji Health and Wellbeing Framework kena karua na pre-diabetes risk assessment. Lebu nangona, donge li lauri na mati, dasa mati ni suku tiko. Nagi yato nga bulimbulu ni sa tiko mbasi ka nambu, tiko buluda may na yaba, buwa wa may na mata, so ilang kasar na rikini. Ngona, kaya nga yan nagi kuchikan de bulimbulu. Ke tiko mbaka na pre-diabetes risk assessment tu, tayo nga baka nga taki, me sember niyado ba na tuba kini mbula ya, mesa tu mikira o kongo ere ere ere iti kumero bana matini suka. Abuno nga u sema biwa kanikina, sema nrakina, ngole zaki na mosi, rona koro, o narupuni mbua, na bunestu, ngole ngaloa, metandagu, au ngole talanga i ngawia, i ni unjinge keda na bono ngom, bale tini ndu ndu ikebe, na nraki di mbula, mbula tagi kina. Doa i kandagu, ngaloa i nianu, dote na kakana, dote na itogo, loma ni bonua, na rukunu bua na mosi, na rukunu bua ki na bunye situ, si na singa toka, duindu i toka, ki ngawia, loma ni bole kati suba toka, toka, toka te kiwi, me ngawia, me ilami, duindu i tanga. So ka mi soko muna bati keda mo reda na tawa na risk ni mati ni suba, na nabi bonua keda ngo. Lebu tondua i ngawia, na pre-diabetes risk assessment. Dari tengah na balita na nakakana nandrekin imbula nandrein imbula bukay labo kanga yung basic ay lokana nandrein na titi so korumbu titi ito kasarili imbeso wala titi balita na libu imbutako libu na kairaya luti ko sa mga niba kanunu ito nga pana bulibu nakakana bulima na stoa kaya kaya ko sanggay liba ka bunot na nama tini suka sena pre-diabetes risk assessment me lebu token sangai tarawa tok ngalo mi kanda bu na numa ni ni tigo mai ni amu e na be bina ko toka na pre-diabetes risk assessment tok tara ba le le ida ki e va sa ringo ya sangai tarawa i kanda bu ngalo bale tenda ni ni amu se mi mama dana raki ni anu lili na bonua ni me tumbale taki ni kata-kata na singa ta kata-kata na matagalila ya kawi na kata-kata lang ni singa sa wiso may na nandraki ni na kena bayan taki na kakakanan raw kakakanan bulong-bula na kata-kata ni nandraki kirubi talaw chikuti ko yang gasi biya ortulimun i dakaw sa ndendri may na kena lukuni na ika balatang baka na kata-kata ni nandraki sara climate crisis na kaya wala buong natigo. Ito na naman ni Sarwisibia na kaya nanunubi. Ito sa ngayon wasi ato ako kang balatang baka na climate crisis. Na ika sa rabasang ka na bunuha. Tala ko buong natin ito. Pat sarwi kata-kata ng dalihin na kao. Mati na kao. Kota lang ko ay wala buong ni Mermayali na wuri-wuri ni kaka ng bulong-bula. Kaka na daw ni kao na sasalo ni Waitui. Inamusi, ebe nakasarotoka. Balatang baka ni Rachikuluma ni Ulu ni Bonua, kaka ng bulong-bulang. Jina ni Rangwale li Titi, radhambi siro tulo Ulu ni Bonua, may radhambi na Titi, radhambi siro li Sumay. Kaya mabal na exercise di ko bisi nga. Baka buboto ni, kaya kita ko, ni hukumu ni pati kita may, ko na kaya baka buna chiko na nandrende tig ni Bula, siya na, kaya nandrende chiko na well-being, we can't na ito okay. Yo, kaya, radhambi na, rakaba na lista li ko na, se traditional structures ko itigo lo we can't na ito okay na bulo sa o te wati ko mai bichi na to bi suru tsar tu na minister of health ki to mo sa ba ta tu na ka ni health promotion ki to mo sa ra i kuku i te le mo na koro mo le tu wa na non to tobacco prevention program o kalonga tinu le wai ta bi sar tu kina Sangai rela tu kan anak orang tua bawa tu lewat tak? Ni tahu nak tawa kalau mengulis song. Kau yang bawa tawa kau yang tahu nak kena tutun. Yang nak kor turang ay kuku mula tu bah. Sangai toko talo bun mono. Orang tua bawa tak tu kan ni nak kena bimbi nak bunuh. Nak kau kena go itu nak bunuh bunuh. Mendali itu nak bunuh. Nono traditional structures iwal ni. So na kumbibi na mati sureti so na ngon ay sandong duro ito tosto tolo sa rambaka dabo ka mure so na itubutu may babala ni e bisingi biro roba tan na nandang rakin yung bulan ito ki siya wala nga ni may bit we can na tala na baka tigitin ko i oto ta hiposok sabi mbala usap toko na nagubo sa tigo o sila talang ano ko hindi mena tosa la chiki nito ki talongo.
2: Naka. I wiki mdara turanga. Ko ya mai kuku e, na tabako prevention program. Tamo na baka tabako lo mni iwa lisong. Wabi, nisamburo, isano prokaramu debi korkorn ro sabaka lo koba, ro baka si koba, tiko na endono prokaramu ni tete. Merang ngu na li tete. Nali baka ngataka nanggele. Wabi, endon baka ya, tiko na endono korn ro sa si koba.
0: Ya, benak bidan case studies mereka senapanu kira untuk lakoba. Darah dasar cikon nanduin ni nimbula etiko nimbula baka koro ena bula baka panua kena oir netiko sare lomani tahu ni. Kelain nimbula baka panua. Ersa elewu e satiko na nonra wangataka tenga wakatukun tukutukutai sala na traditional structures and wira na traditional agency wakana solisolewaki radhaka vata me rabingarabi ena nonra titei ena tarani vale ni otindu na waluvu se otindu na nangi lambambeka. Ya au talnota ke ndo mai ubadora kina na nungu wanindike na vukuni nungu PhD mai Nairambale Youth Farm ngo mi bonu livu mi votroba ndo watoka itu me $1 million Youth Farm kara baita vitiko na dorvu kina ngonia leo ena titi. Wanga taki tunga na Slovaki, ando talno taka wambimbi na levu na international conferences au laki na talno ni avuso ya, ndau levu rongorongor kina, but na levu ni kaira tu rawata, erasini bambaute ni oira wanga taksa tunga na taka ngapa baka koro baka bonua, wanga taki tunga na isele, wanga taki tunga na mataiva meratiti kina. Kina kila baka bunueso mera nda kuni wada dana sar kina nandangeli nda titinga bandua dukita na bimisin lelevu otia sana sanga kina nimbulo vinaka sanda nangai dondono menda na bulia na bimatangali bambulumbuli ningele so kina weni mate mera nira watu kina mepakanta sati uraida nanda bibonu ibiti elevu sarna kina yanga era raida kina. Ilis tali na nungu talnotaka na The Clashes of Two Walls. Na sa tika wu menda sa didi waka wambisi nisi na nonda titi. E senga ni dha, which is good. E kabinaka. Ngai ndo na kai tika iloma, ke waka enda didi waki titi waka mbisi nisi, wili loma ur na linga ni dhaka dhaka, sa ira na dorobo ngone lewa. Na kai ngai tiko menda kuna, enda tau keninggele wata. Enang unai liu sarani bermai na koloni, na babalangi, kena bi matata-matata lesos, ena settlers, enda tui tau keninggele tu ngabalalai. Ese yang anabi korli liu sara, eso evi ndu ambek nga evi tangan korli liu, enda bintau bi tukwin tau tukunin, they lived in small polities. Enda tui tutungan anda bi korlalai, kan tui tu nasemani biwakani, erenta semakina. Nakasang kita kawan nama tentu bakolo ni sang kita bui tengoko ento ni balabala ni imbula menta sauman ni batanga kimuntungko ento sa nanduan nama tenggali kimuntungko sa nanduan ne abusa do sa nanduan kor na vital nongko kyo ningole ane na vikor kori vitir na talno takatunga na vile dale dabi ning toki ningele na vile dale dabi batutu bakabanua balete nindu na ka kaumai kawako kuwata kibikenda menta muria ni atunga na nonda ngoni sala ni biweka ni ngoni sali tau kenika. Kau nanumakina ni ngawana rasati di baka kina nonda titi mi baka bisnis yoro ira tau kening kelebat. So how do we run businesses in a collective manner? Kemambali kia baka wiko na kilabinaka ni ndambulu wa koro kita kirau nu susar tunga mai na kilabinaka na susu mai bahanan na koro ntar ya susar tunga mai ni tau koro ni biar ni ngole mai. Pengkarab mewiti, kebukaui kondu-ndu o sarawakati kelomai namukoro, sana tiki wurong o desa namatanggalibos. Ai, te koe ngeli musu ka tika nakao isa ne ame toso no mutite, ai, ina nito waitala ngalako tika mikir. Ke mambale, santondo ni mevisa unna I valavali ni rai ni business, as a tribal business, as a collective indigenous entrepreneurial undertaking. Daka vada boya, au kila ena, ise matali ena nduna vitala noa, ni elako tika mikina, whether we are individuals or we are collective. Ina rai wan bisinisi, ura na India, da rai da mai viti, era sa wala kani tau kiana na kakede, pakam bisinisi, ia e senga ni nonra lenka, ea na kaso liveira. E na ngauna ni oti na nonra kaumai mera mai dakadaka indentured system and the CSR, Colonial Sugar Refinery, e na kambani ni indobu na ngauna ya, e tuku ni vira kera vialius kera se tiko. Yura na tiko, sa soli saranga vira na umangele, ke na title, to a leased or a leased land. E asa pa samasara nga ni ngau nongo, na mga unimbisi nisi po. Mendo na no mungele, ndo na kena tiki ni bebe me tiki lingamu, au iku sara ni vangataka ya ndo ya dhana me collateral. You can take it to the bank, so li mevi iku na kena ilavo, mo dhaka dhaka taka kina, na ngele ya, oti ya, yo, ena ngau na ya, erasa pa katika kina ya, na wekanda na India, o kenda ni toke yo, kenda amaruru itu, ndo na kaa, Duna lawa kaya dhana na indirect rule. Ena wakasama evolai etukuni menda for the protection and preservation of the traditional Fijian way of life. Mera ni kuni alila iwi na nonda itobu wakabunua. Sanga inda tutunga nonda vei korokoro na matani matani tu itukina na roko, na mbuli. Tiko sarana kena obisa niya sana. Tiko natura ni koroko. Urtungo eroto Soli report is itu kutuku lesu ki na Fijian Affairs Board. Na Fijian Affairs Board era ndambi ki na viturang lili uwe viti nangonea. Au na numutiko me batoke nando nduna ka nda senga so ni ndau talita ka ndau se elewu nda sendengi ni kila ni vamayana nondambula. Na ngauna nga sana ena sana kandua ni mbula urebi matatamata sa toso saritiko na viwoli. Yo kenda na ito ki isa na ngai lako me menda kila na tapa manda ngana vivoli. How do we trade? O kenda ndau vivoli tu ngana veisa. Era lako tu ngamena tukanda me indelana, era ka uvi sombu, era leka uto me naika. Era nda veisa tu ngava matavonua wa vivekani, wa andravata. Enda ndau kati ngavaya, enda soko asa ni tonga lisumai. Yuni sa lako na vivoli vohu, sa ndu talina kasa maitanga kia. Dr. Esala lewi wabuli tika na nungu kalasi na matakani kuwa kiro tika wata nandu na kalasi na matakani kuwa lewi wabuli dhira na nungu ngoni wuli na planners, masters of planning ka leital nota kasarte oko vitha na statistics ni tukutuku ni socio-economic na nanda roka wailavo dhaka dhaka e ndu na social determinant of good health. Sering ngono ngopi dokter salah. Talo tak mandang ngopi tanah graf sih kalau talo tak mandang dikua. Kau orang ni nunu matok dokter salah. Mereka ni kila orang nandali ni benua na social determinants of health. Katik juga ni nanti pun dik.
1: Isem bila kau boleh bukan isem mereka ni ngoleh ngapa na social determinants of health. Na lista lewa na tago na kena wakanya na teke na titi na sana ni chikumbulo mula ina koro iyo nje nda samu itungo iwa walang na koro na talo tango na koro Christchurch se ota utahi na kena wakanya na tiki chiki na titi misanga ike na chikumbulo mula I Christchurch kena rede toko bida na iwala iwala itigo ena kista di iwa tek chika na Kandavu Club Incorporated ke kena sanga isi guna bangga tak ini titi, me rawatik kena cikup bulan-bulan, rawatik kena na rawka bagabuli, rawatik kena sol-sol baki, sanga I meralisu talang wanian anrek nimbula, entah susu mekina, nanda tiku meibiti, boleh tiku bana bida na iguala, bida na kena artikel kena mati nisuka, kena case study cikup guna Kandavu Club Incorporated. Dona kami nak nanti titi, iwan dah singgah ini titi itu bok. Dah osos supaya dah kawaka, osos supaya guli. Nanti titi telengah, Okay, it's a passion. The samui tundo no bunogo. Jine ni waka samu binaka. Yo natiti e elago meloma. Waka bida kitu reida toka eso relimpino nra plot ni titi, kubata na kompos, kubata na iti. Bunanga limbikin ni follow up talo ci ona gula, bunanga limbikin ona gula sawi. Sian dambe to ngai kina na kai limbiku. Ko kai tiki na titi e kanyalo. Sing kian de kede ndara ni titi. Na kai kitu sangi bukaya dora tinggo. Ko yang ngai sa toso ci kuna na ngara bi titi. Kitu sangi bi buka ngai ni kina. Gula sawi ti, kitu li buka tokon tono ngani ni nandronga. Bukaya wai ci kantau. Soli mati toko i kandau kita libu ke iku anu ni titi ni sati ku na rauti kumoko elon ro babi uci ni na titi don toko na dendeli ku me reka toka minda singira ni jina ni tuni ke ni labu jina ni ndara ni kota eni minda singira bako kota na tamata mi titi itu ando sarabi kenda na sasanga ni titi na kena karuanga na kena boka iwala teki chiko na kake de zakango na nungu tukuna wana boka iwala na kena wang teki chiko na articles, book chapters yo na nungu zakawa tiko wangataka chiko na veni song song na Kandavu Club Incorporated sa mea thawo na ngono go ghe zakamane kere work visa kere resident visa kere support letter na link ke sa tuoti copy nga mene link go online kambi bandona ka urere toka e bimbi toki na poli kere kere ni support letter work visa, resident visa na volunteer na kakere vakatongo na community volunteer ni wangataki chiko na ni wanginin jini tiko ya vida sarasara mi rawatan on work visa sosrali rawatan on resident visa wala support letter tiko ndua rawatasar na ben memai bibu kena kuci-kuci kuiwal lo tu. Ya pang tek juga na ada ini song-song na Kandavu Club Incorporated kena volunteer tak kau tiko lumani ini kuci-kuci kena itu ki otau tahi. Ko unan umutau mai kena bibi me waka register cikun ini song-song ko. Trust si Club Incorporated indo na kan bibi. Balai tini register ena ada terangami kena na bibu kini maten itu. Kena kena konga lisunga wana social determinants of health so tangana ko wasya wana klasi na matakani kwa go koma wana tema na ola report ko emba kaya na emba ki saudi rondo suhu kabar may lori tau kena wikenda na kau pasifik kenda buka tiki-tiki New Zealand kenda kau ni tamatangwani na kau elebu erangwani ni lebu erangwani kia mbali elebu erna wanu inu wana itumbu-tumbu waka inu wana support ni matenitu na social na wins na social support ni matenitu elebu erna wanu inu itumbu-tumbu yon jina memori ni erna li vinaka ya na wakato uchika na nabitu mbere ni kwa. Ndwa na ka elore toka na life expectancy ya na most deprived se quantile 5. Pasifika Maori, lebu wikenda chiku wana most deprived. Yo nibiwe kainitaki wata na life expectancy na the life expectancy toka talanga ira ne wakato to wate taki kirna European wate kirna others for lebu wira toka wana least deprived se quantile 1. Ni buka tutu wataki wana na wii buka pali taki. Lebu wikenda toko wana cold, mold and damp housing. Dareda na damp housing se wii buka pali taki me ndo suso buka lebu na lomani wali kenda na pasifika wala pasende total population wana pasende. Yo, nadhaba na kena bimbingo dareda listo le wana acute rheumatic fever. Lori toko kina ni wana damp housing reni le buka buna na acute rheumatic fever. Yo, Pacific children risk of acute rheumatic fever 115 times more likely. We can run on the Pacifica, children are 115 times more likely to be hospitalized with acute rheumatic fever. Go me berto na kiwi kids. Go to to batanga batike na low income countries. Yung go the tiko go New Zealand. Reto ko nung wala to kay kiwi na may na kiwi kids kay Bernard et al. Room nung to lusubo kandua na willy willy go be to batanga do na developing country say low income countries. Yung go nda batike tingo New Zealand. Nindarida na rao kabo kabuli. Antona kambimbingo na rao kabo kabuli. Ni toswe rao, ni ndabuli toro dhaki nga, enandola kwa ilibo na katumba. Katumba ni dhaka dhaka binaka, nda dhaka dhaka binaka, nda rao labo binaka rao na buli wale, bebu kelesu inonda, iviti. Vikenda na Pacifica, toko sarira. Na ngona percentage of people with bachelor's degrees or higher education. Toko sarira, mebukutu tuwa tikertu na Maori, kira na others. Others ngo wilikina na Asia, wabatikina Europeans. Na shift work, lebu vikenda ya night shift, bebe rusulo pasendi, watu tuwa tikina total population, sina pasendi. Na, na night shift, kuna shift work, kenda be bola katoka na basa bula pasendi na Pacifica, others be rusu bukando na pasendi, re shift work. Ndareda toko na kena duin duilevu. Ndina nindale reda toko na kena duin duilevu, bikitoma de peg cell diabetes prevalence, viyo na pasendi na Pacifica, wana pasendi na Maori, wana pasendi na irna wakanda na India. Kena biyo kani biya wakitingo elishunga wana korona kala la ikena go se social determinants of health gona building blocks miya baba sara na kanda li rere chungo ibole mbula na wali go
3: vina ka kemro na turanga awa varongo zetiko na mazala ni Dr. Esala na bukunga ni na bandindike ni reza mai sona ndrendre virtuna verna communities mai viti baka tatao tigni nandambula na imbula vina ka ame baka ni tukuna mertungawia eating readily available food na locality mbeka contributing to that wadha na namuni bandindike ni mbo wandike bandua na community ngoe ni selandi mevanga yo ni bakatoto watake batike na numdo numro bandindi ke meviti batike na mazala mbeka ke bakandro ndo na community ndro wa bandindi ke na ni selandi naka
1: yo una wale go o abanga taka na pre diabetes risk assessment tool ngona nonro to na American Diabetes Association. Ni roti una matangali wakandindike nduwa na talanoa se qualitative research ke nduwa kwa wangataki na namba se quantitative research na nungu PhD o kotororo mana qualitative ke na quantitative na quantitative se una wangataki na namba o wangataka na American Diabetes Association pre-diabetes risk assessment tool ngu wana tiku talaba na nortu Center of Disease Control. Undinga ya balatini sing bang taki na turnin ra erani rau rau ni bang taki mana bi koror kabiti ni umi bang taki ni sulandi lewen do nan rau bagada tay bagai tay bikin apa bini bala tala kila bagai lewu bana bi rencin tal tala i murai o maramatau o unaisi yote kita tal tal peni unro bagai yote kati guna unro taki na bosi ni lutu esele. Undo mwale kena le vipakara ramataiki o le soli kena nono kuwesenea. Mwale tangayo kalandi toko kena roto na Katolika. Mwale ibalile Hamilton, Blenheim, Christchurch, Dunedin. Nono ku iroto rua kona ambuwa sinimarama na mba kisa uchi. Siyamba kini muri yole waite vitalo tangayo kena. Soko mwini mekina na pre-diabetes risk assessment tungo. Na pre-diabetes risk assessment kwa yungwale mekina inisilandi ebe toto watonga mengawia na kena na risk. Bale tembata ni donaka rubio kaini kinorau ni bunwa ni dhaka-dhaka roro warau. Esa toso tungo na dhaka-dhaka. Shift work, mereka kau sabar tak kau tiga lembu shift work, lembu na night shift, Esa se han empezado a ganar ni terreni, se han empezado a ganar ni avala. Vi que tuvo una candabu. Yo me sé ni. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Na totolo ni mula, e saru totolo, e beran beran nanda sasana menda adept. Obe wasia tonga ko onanu motuku ne sisi anga, mundimbi nanda sa chiku kondono buna bula ni menda siya mai nanda no bangwa. Lebo nda biti biti mai, nda mai toko iwa wala ni, sa oke nda sara, nda nanu mo ni binaka. Yo, dona ngone nda na basika toka na nanda oso oso, dona mate lo mo ni chiku chiku, dona baka mau ke chiku na buno enda siya makina na raro sara na kena angara binaka ya na listal chiku wana well-being na vitalo na well-being kato vitalo chino na wale ka
2: sasajito sara na viwa kani sa zaka zaka taiktiko si sara ni zaka zaka taikipa na viya lawa si ni songo songo ndo sabo sumu kumunitu kutukumiki nungwe ni selandi na buku nga nike na wali na lianga sa loretiko
0: au anonuma me tato urunga tana kena ba comparative analysis taka ba bunyo e sala saba kena bale bale dauli buna ngao nukitu vital no kina na cultural baggage na ka nga saba ya dhori tiko mai witi nda kautomai and the same mbula takatal tinga na mbuloya. Ndu naka levu na pasiende ni shift workers, so kenda tinga na bubale Pasifika, bubale Viti. Kero nero wa maisota, kero tawi abu sar nero titi, ne titi e taundaku ni bale, ni mberinle tawi abu na nonratu, kero dhakabu tinga na bubale ni Dr. Isala, ni mberinle tawi abu nonratu kandavu. Canterbury Club yaule indola basar norto kandavu Canterbury baletana bulinga u zakabatika mai Palmerston North nangau nau wadhar tiki nungu PhD study e Palmerston North na pakasar ngangu naka kitu stavu tiko babu bali kera u nero zakazaka kena nitu nungu lewe ni bali sa vya waluma nero shift works na vya kena vya matangali na kena basangai tiko nambula ni saumi na rende saumi na dhuru ni buli ka kira uraitha na tiko mbulumbula sa kema mbali kia wenda viwe kani taka inaruwa na kaa na nanda kania na mga kakana mbulumbula kina nanda waku kuwe yango sabakai enda mbiuta saranga me tiko enda kunda enda sabato tolo ngai vale enda sana rawaratunga na fast food pizza, McDonald's lako nga na Chinese burgers, fish and chips mera totolo nga kina mbula enda lako nga nda zingu pa totolo nda mode matakali lain da sandul ruku talpa matakai da kadak na baku ko yang sa seng so na ka kirau ngai raida kirau mandanga ba bubale ni tumbula ba tuba ti kumbulumbula sandu no no balo ma satu kina kitu ke pintu taita ka mandanga na kitu itamba menambi mo viti kitu sa me yamba ki vida ti ko pamastano ti nisilan di sa vida la ti dasarna okila e se enda se ngani renin rota ni mekina ni ndamai tau yavu eno banggangar kira usangka tau yavu kina na thakathaka pakaungo pakarutu thakabutu na Canterbury Aotautahi Christchurch kira tau yavu takame pamastano na titei vateke irana leo ni vonu okorara ni mei titei ndu na ka ndu na thakathaka ni solisoli baki enda rawa ni rawata kedi enda se ngaki edhi ni rani lako na gym sala ko tala miki na taro ni structural barriers ni lako na gym ke buka nda marama ni viti toka sember ni sala iba bala ni sara toka na kena nonda itovo ni nda lako na gym na isulu ni vonwea na isulu nga ni nda kilanga na isulu ni lako na gym iyo ke buka nda marama ndi na toka se turaga ni viti sapa ka nda ndre to weekend na raida iyo na vonwea ra lako kina ne viole ba kuku yang tui ke vi New Zealand na livu ni treks ndara mitong balikina yo nanga uno ngone sem changai kitu wa dar tu mepe pemastan nate nengone anai nati tei beten dar nila kome walio ilio ese ngani bakana zivi erani zivi ngai so okay nda nesindra ni zivi nsa ambese ngani nda sindra watana zivi ini nda tei tei nda rawa ni rawa takede nda tei tei nangase rakila nengone esotal naka tiki nimbula erani nda rawa tambaleti nda solia sombu tiko vira nengone nakila wakai tei tei utia kido salisi sombu my University of Canterbury usang kami talo tak sa tigo ni Dr. Isala. Iyo may nasasang ang pumistano sa may bumbuli sa rakin nindo na social service provider. Ngo sa viya dada to kino lewe rusang bulu baka dada. Yadan tigo na new vaka. Kena co-founder board tal tunga kina. Elis tigo nga ena kain darin ni Rawata, na kain dasing ni Rawata. Nangauna nindo na kambimbi ni Silandi sang kay tanga talida kina nraki. Nadaven darani zakava ke vaka na ngomu mandanga sa ambesi tuna laitumba so how could we be physically active darani zakamba ngelo mani vale okenda na matani ko ke rutal no tikir na ngone kalasin plan is a Lincoln University ke rukita utal no tatik ndo na study my over na First Nations Aborigines and do not program ni diabetes. Engai robina kanga ni radawa when we do it with the black fellas or our mob ura baka tamata bata merda ka bale weli even bale le situ nga rauna ru na buru buru ngo whether you become an individual and stay on your own and look after your own health se ndreti ken de tunga na non da tobo baka bano ni da tamata mbula bata en do roro da ke weekend men da ba ku kuya ngo bata ka ke na karutu na ka kana ke ro ba dor tal tunga ke bunu esala na wingara vir na ngone kero era tampa katalanga kini ndu na non rivola ka amai bolita kiti ke namba kisauti na ya dani vola na we cook like a pro ya na ya dani ni ro program ya na retraining the taste buds balete ni nda sala ko mai ni selandi okay and then the sarani kana miti and the sarani kanieti ko sana kaka na nda ukania mena kore kaka na mbulumbula kaka na ro na tavio kana ndalo ur na lubenda kula nindu enda na dua bata sarkina ur sa senga so nang italita kana kakana bakawa erta talita kana kakana ni bonuongo I enda kila binaka na bikakana ya sa lebukina na suka lebukina carbohydrates lebukina na masima kasa solieti kona lebuni mate na kakero kerongi zaka zaka tonga mai bir na lubikira pikitu ni kitu saka na ruro useni ya sana babu na sarangai sona matangali na vu na marai na mata e vari takime sana mbese sa kira unge dhaka wabada wamanda ndo sa dhaka wadu na program menda tu tegu taka saranda teite kira na ngone nda ngarava na kakan rau nrau ni sa lakutiko sa ngai kaume indua na turanga ni yasawa kwe professional chef ndo ni wakasanga o tsou leko ke barong te umai o kwa sanga mi bingara bikir nangone to create cuisines na kakana maina kandrana nroni kau ngaya kakana mbulombula meri nitu na kaiva sangari meri tali itaka nangone nga hindu na ka tali ya yado they eat vegetables that day so kena balimbali na raidi tiko nimbula it's not just the physical activity it's not just the gardening. It's the consumption of the value throughout. Kembali resini kania wali tengah nakaka, nerasa kania bata they consume the story, they consume the values. Nirakila, ngo nakaka na ikila kino yao nungu wanua, kauna mbulo binaka kina. Kero rungo ndo makutu na taumbali, yo, nindala lako enda vindela na tungori, urna marama niwavalangi. Era sa angasi sara nda motivate kenda era so se viza ke tengen dalan tambali ina ngona ya kenda to na marama ni viti se turang ni viti pasifika nungai da kabe tsena da kada boka ya sana tuku ni veiko va via via do robo se via via ngone leo okay so we live in that world the clashes of those two value system and world views whether you become an individual or you become a collective menda da kada kata kabata na non dambul bulbenak
2: Tu toca boca oti. Essa era uma rota que tinha que ir na via cá em meio Brisbane. Não nome do vossa naturanga. Aí, essa era vossa, essa era bola bola tinha comigo. Não era tal e tacatico. Era uma rota que tinha na via cá, rota que tinha na cabnicua. Naturanga via cá, nio.
3: Do tal embaga na cani, rovia tomana. Não vou com a nivandindique, o lutanga tico tovita no tique na cabnicua, nem bernito toquinha na via tal no lutanga lá em mais nota.
2: Naka. Da tesala, donde ganuni y da utaliquia.
1: Acá, mientras le buscan donde tengo un gondo, sa mole me en el bajo valer, sa no me chico una moni. Don acá vivito cosa bartagochi na waka isamo somo me register organization. Y ni vivi baki sona por caramboando, acá vivito do chicken en el lago. Se funding mena di diba kikina. Songa na kala e rakatu, yo kena bimbi toka ya me waka I wola taki toka. Se misuri tu a work with an NGO mera me waka I wola taka. Wiki tau ki te adasa wana Rido New Zealand me wola na kene talanoa waka wana kene video. Ni me lori wana ike ni sa tiki urau tiki ndona ka. Maike a sanagi rau rau kina na apply tiki funding me waka njini njini tiki ni mi sando te guna rau te guna tai limbeaka, sena kesa kesa, sena nonrengito nongoni. Io, ndona ka mimbito kame kena waka I wala taki. Leo wikenda ndake sanga achi guna apply take funding, yo reda toka nitu rau rau toka ni apply take funding, bale tembaga ni chikuna nitu wakajinjina, ni kake tu wakabo tu waka volunteer, ena longo ni community.
2: Oi, boa tarde, Dr. William Bola. Do you want to know how
0: Oya au nanuma ni nabono nda sati kinango urna na mbimbi ni nondara ni zakazaka vata na ndao ni vingarabi e na vivonua kezi nda vingarabi kina ndo ni kena varitaki na rani zakazaka vata urna ndao ni vandindike ke irna vingarabi e na lomani komenti mbaleta na vika ongo e na vivuke e na vaivola taki livu na kaa tambaki biusara mbeke na sona websites evuke tika na nonda community na nonda italanoa merani tika na sona vanua kana vivuke valevu ena kena laurai e sona I wale wale vou ni nonda tika mbula mbula mbala tika baka esenga ni nanda uasea na vika avinaka nda sarawata tika nonda community ena vunga na vanua erna esenga tunga nikila na nito nukuleo ni vale daga wala ka tini utingo na nona social work angwin daw na registration angwin daw tarong mbuso mandangan articles ni references ni wilika pepa ni bandindike la kumay na vivu wale pa pasifika from the communities na non retala noa how are they navigating challenges and issues membaleta na tikumbula mbula si na vingarabi at wasi nga so kauna numakina na rao nikia na indandau kilai na vei talanoa, na vei kavina keva, ndui vaadora, ndui tu na success stories and non the vei communities yandu ndua Aotearoa New Zealand au nanuma, nduna kambimbi kirao ndo ni vandindike kirao vivabuli di university kirao ndo talitaka na dhaka vata kirao ni rao communities so ike, wakambimbi maiviti sena wasa pasifika ka visu redi chiko vire nandao ni bandindike leo ni pasifika se leo ni vuvalva pasifika se vuvalva ka itau kei mai viti nda tiongo ya Aotearoa nandara ni vabio ya kanteike nda kire nanda di communities mera ni ndao volai nandara itala noa mevaka tukuntoko Dr. Esala sa le vivu kisara chiko na sianga walanga ni bandindike vivu kisara na apaleta ki ni pepa nandara ni raida talutenga na tamate na vunungo ni we are contributing to nation building in Aotearoa New Zealand mano nonda ndo rei de wale tunga that we are using the system nanda panga takal tunga menda mai tu kantambula naka
3: Totoka, vena kawale wiki mdo naturanga na mewa setiko na mdo wa kila watike kema mia na mbongi vena kendai. Tono tuki nga na vizetiko na ulutanga mbimbi se nabika mbimbi ya tutiko maibonua. Una kere iti nga kere nindra una wasetelito nga kina na mdo una numa. Matenga na buku ni kisi niwe ngangai na sena drugs mainonda nda sarreza nabika ya tutiko mainonda na nonda sabi sutiko eso rabakataruni eso so sara sarival bila wai la kutiko na joint operation berto na ubisa bateke na matevalu ena nonra na kena sangaiti ko me munduki na kena bulita ki sen kena kutiko ni nonda na drugs na nomndro no manga na turanga rua ena buku ni beka tiko mai nonda ena ngonongo.
4: Dr. Esala, iyo ni sa tarong talang abiron turang ay yelen o na kena kensa tos tak talinga na wili ni HIV cases. Hey iyo, naka Dr. Esala.
1: Kena wali mo. Kita tal to kana sala jo sa bana na nakala si o Dr. Suli ni kuha membalay to kana HIV AIDS. Unda kila kaya tigo ni Ronaldo Russo Lukalima. Wartakino Minister of Health o Dr. Antonio Lalabalagu misa ni na HIV outbreak maybe ti rundolo suru kalima nagerega bata na rundolo katini less than 100 new infection maybe ti na rundolo suru kaba diagnosed cases 1583 new infection mana less than 100 in 2010 to 1,583 new infections in 2024. Mwana wakabatikin na slide ngo, total KCCVT, 6,100. Na new infection increase by 3,000%. Dangay reda togi kya, na kaya sa bagay dhoroti ko na wain ni mati nga nga libi mati intaki. Na kaya wakabuna tigo wali mungo, doko na darida toka na bana visa na documenti la katigo na documenti o Barbara Driva ruo ko sangi ilangango na kena brandi kebil investigative journalism na zaba mbeka ya baka kunetigo na bluetoothing na kena biwa si itake ni idhula ni ndua ya sa mati ni tigo mbeka rangai biwa si itake ni idhula ni kwa bi mati ni toka me me withdraw taking on ra mo dulu ke noia o mo reni orening matin tanga ke na bagali lai yong na ka na da ka na addiction you'll do anything to get a bit of that high reni ada ke na we was he taking ra se bluetooth thing yes so na ke na fika ko wasia toka ngai ndona la ga bimbile bu orang ni yang baik sahaja, bukan labu kena, bukan labu sulikan dan kena labu nama tentun Islam ni, elima ni million nan dollar, mendoan rehabilitation center. Di nanti cikgu na mental institution senjang si, yang ni kena nak, na rehab, me kena rehabilitation. Islam di tukan methadone program, so nak aku isi nanti cikgu mebiti. Nisa cikgu na addiction, me sangai mera, me wali bukan malu, me ada bni nirali bina katali merli de guna rupanya taki wujma teningan di bawah mati taki awati kau mau binti nabula sahuti dan betul tengah komisi nasional era warai takati kau ni sahaja kau cikun binti lanoa sembari ni bukan di taki meli dan bimba karena rehabilitation center karena Fulton College okla siapa kau tinggal kau nak kau binti lanoa sembari itu nak kau magalah tiku kini. Kelaki itu na rehabilitation center itu la rawa. Di depan kita la nabinggarabi. Ina binggarabi me jenis ni ngole na counselling. Na bonua kelangan miti guloma. Na lutu kelangan miti guloma. Abang bata ni Congo ena reni bukia. Na kena lutu sunu. Na addiction. Wirna lubenda. Omi wirna lubenda. Maybe ti. Unak.
0: Aku kila na mewtoman na talman tapalay Ningko itu nak untuk talitaka, nanti itu ilawalawan di bandingke. Ne we come from different fields, eh? Kita untuk talitaka nanti itu untuk for collaborative research. Nanti itu ini Rainbeka, elok make didi pemain nanti itu di bandingke. Nanti itu dengan nilai angka kita entah itu raida. Anu mami mewa balisi kena tali kina na wuro wuro erua ya. Ina non tambula vavanua as a collective culture, men tambula vata nakakede metatau vata vate kene in the individualistic capitalistic culture. And keva na raida men arunesa nandua na vuli. Enangayo tisara men nangayada ni na drugs au na taramu talnotaka mandanga ne kena viwakani. Na tau yavu ni vuli ena non tavanua era kauta ni na kaulotu. Ka inakilevu ni kena le tau yavu na vikor ni vuli me to serve society. Me rani tiko vinaka, mbulo vinaka, endu na itiko tiko. Ralei tiko ina vikor koro na missionaries, lai mbuli sarasona mission schools. Ndini dhuru kede tiko ibali.

kautaini non tangaise non rasoko wasayani. Indigenous sciences, indigenous technologies, indigenous innovations. Zavano vuna men dambula vina katika nangunayani sembereani na navigational tools. Sembereani na satellite systems. Yara soko rawanga na non tangaise ka rayado kina vanua rayado kina. Se rawa tunga ni ratara non rawale mai na vima tangali dhangi lamba sendo umbu ise dhava. Erembula vina katika. From that culture, from that knowledge systems. Nangauna sa nambula ni vire raidi. E nangauna iliu nanduna koro. Nangauna nga indake rongoda ni tau nanduru. Se na kau e na esa ni vale. Rato sa tarvale na tikini koro ya. Ase nga talinda utukuni na ka. E vavio e kanitaki koya nga natamata ina kai raida na kai rongoda. Sa nda nduiduru nga itumba le imusu mai na nangasau meke nanrau se dindriwa ina adhana viki ito usinki ladhavan kena vambau meke nanrau ni vale ndokane dhake lako ya nyurna le itama iso tali nanduru se iso tali na kau se iso tali na nambitu meke na lalanga ndangaili iso taki adhenge kia atarasar na vale e vavio ya kanitaki na tamata na nona rai na kai raida kina nona mbula tiko na nomu vinaka e vatauta kina vinaka kina vika kede tuya samu wili kina tamata wili kina nomu na nature environment se vurvura e vaya tume nonda mbula ina ngauna sama itakosa na vuli na modern education we are tuned and retrained to be an individual. Enda nda utara idhobi, uwera na taro idhobi matai karua katolu, era sangoroi merangoni vuku. Uwera na senga ni taro idhobi, nda tuku nivi ni tauvasa, nda tauri uli to maimuri. Uwera na tiga imuri, nda tuku nini senga so ningoni vuku. Right? Enda sa tiki vu maivei, sa maivei mbiu erua na vura vura ni kilango. Wabini binaka abi Ruve ni tumbavana PhD scholar tiko mai Mesi University ndau kautata ki mai wale wuna ngisuri tiko anandungonu mai talonota kana vi historical encounters wakakoya. Me adha watalanga na yadha ni vuli. Koro ni vuli. Ni otiko mai koro ni vuli o vuli. Kembali nga mitiko na koro o sasenga ni vuli. Na vale ni vuli. Kebaka nda tiko vale ni vuli we are, that's education, we are learning. Iyo ni nda senga ni tiko wali wuli, nda tiko ngai wali, nda teitei tiko kino ndangasi, nda lako la ingoli, nda kila nda senga ni wuli dhana pepa, era wuli dhe kia ndanga ndangasi, ea senga ni wuli. Sereki na wuli. Ina ngaone nda sasa uti na wuli, me sa tem end, se break, ngori sa taser na wani kuli. Kembali kuota linga, sa senga ni nduo na wuli. Na vi kaongo sa tiki wu maimbudhi nikina na vura vura ni wakasama ni induna ngone ba wili kino kenda to be an individual. So why are we trained? Tukuno wuli mo kilaka. No, we are trained for the market to be a labor. Menta tamata zaka zaka ni induna kambani levu kosa adhivitu. You are trained to be a labor. Iyo ngai senga ni wavotukana na job market mbeka sena vanuni zakazake viti sa really lai ina nonda tamata wuli in the modern system sa lewe live au vital notiko mai virtu naturanga mai na korona rambali mai voturo konortu titi wakati nortu titi sa vangoira enda sa wuli vinaka enda ngai sa mai tiki vunotu nalako vavi Italia. We are well educated but we are useless. Baleta ina valibuli, we are very competitive. Tambu ni okopi, exam oriented, yandundua, tauri idhobi, laveti nga uirna tauri na idhobi, uirna seanga seanga. Iyo, uirna seanga so ni vinaka valibuli, raitha meralako na koro. Rakila vinaka na dhaka dhaka taki ni ka, ningele. So, nakartos nga indo dhakava, erua na ka. Erartos nga indo dhakava na kemba, nangoni siriki, to retrain the minds of these individual modern academic students to become a collective, an individual in a collective culture. Merle mbubula tale, merle vuli da nadhavu manda, e rao ni nda solo selewa ki tali kina wabinaka. Ka kunu kompleni, tuku ni mendale solo selewa ki. Tiko non rakiamba na ngoni vuli mena primary, na secondary, e na kartu wa dhakava. Sanga inda udhaka dhakava ata urutu kirtu na uvisa, may lambasa na ngonoya. Ertu vivu kivirna uvisa na solivirna kendra kakana, so neangon non rasongo. Iyo nira tika na uvisa etau, nira raitha na ngone mene avuso ya, erna babondoki. Erasenga ni rulaki, se vadulaki, se dhavedhaka vira, erna takataru inga nadha medhakava,

0: Εν τω τούνο μοτσίγιο και εσέ, αν και εσέ, αν αποβούν το κουνακαούλιο στάλι, και να κόρροε. Έναν όντα κόρρο βάδακα έναν γονενικό, εσά βάτσικα έναν μπούλα. Μπέιτα καταλτσέγα, δεν μπέιτα, να νόντα βούλη, να ταμπανένει βούλη, βίτη, μα ένα primary και ένα τέσσερι. We're in a primary school, σε λίγο να κάνουμε παλίτικα να τα μάντα, σας είναι και βούλη διτούκινα, σε secondary schools. Να climate crisis. Να λίγο να λέγαν κασάνα και εδώ βάτσι έκαναν τον πούλο βάκορ. Εσύ είναι βούλη δίκια. Και πάνε τα γαϊταρόνα τα λέδα να βούνα. So, and I ρωτώ είναι το κονοβάγκο. We need a new curriculum. So that comes under curriculum development unit. And τα ρωτώ είναι το κονοβάγκο. We need funding to develop a new curriculum. You know, the funding λόγω maybe. Maybe European Union, say World Bank, say my Australia, Australian aid, New Zealand aid. Είναι λόγω είναι ένα aid. Ωραία και δεν ασολεί λάβω μάγκο η παπάλα. Είναι ρωτώ είναι κάτα μέρα ραϊδίρα είναι curriculum. Okay, fast forward. Nirasoli lavo mai sa develop the curriculum. I was in Tukunovada. Elevu vika enda sa sin dagadaka. Dinen enda sa vuli vinaka. San kai kadi talia ni Australia ni Zealand der sa vika umengo. Menda mai dagadaka na farms. Australia in RSE schemes. So they are winning too. Enda na vida dagadaka iso era sa ambesta kana kai vonongo. Mai Australia sa mai dagadaka tukana nonda mai na Pacific. But they developed a curriculum in the first instant. Ken mbale urana nonda ngone korasa mai kuita kitiko eno inga ngani vivo mateni taki. That's their reality, that's their world. Ken mbale mbale na vuruvuri ni daka daka sa sindra ni dingo miki anda kiede ni otime na vuli. Ukila nandu na ngau nanda sangai tumbu take mai viti. Nda ubi rau rau vina kana tamate lisu wal otime university. Vataki irna vuniwai, vataki irna ngasini vuli. Ubi rau rau sarte ngana na iwili wili waya. Ang bita kira talaga na tertiary institutions. Siyang wala nga iwiti na vivor-vor kede. It become a money-making neoliberal institute. Erasin lang katako yun na your job after university. Nakangara lang katako mo lako may sa mga mudur-dur balito yun ang gawin na misi nililiw ni vangkaray lavo e na vuro-vor kede. So I work at university. Binanggo ni wasti ko ba viter sin tarto sin rong kada. Ayangon na vinre lililiw katu. Rasa kelangan na namuvuli, tauro na mu walakoroy, ramaro teki ko na wakamu, galipo anggara na mu takataki. Yung may viti, san rendre saranga, na panggara takataka ni saru ilaylay. Ayo, leso tali indirect rule, koloni, and the sangkay tasoba may tauni, and the singin may mbuli business because we were too late in the trade, ya kakalunga te sovir na nanda sa tiko sarana buru-buru in business, to sa dake, but the masses, o levu vikenda, we become laborers. Dasangka may two tauni, many generations sa natukuno ay wala nang ngon ngoratun ng record. But it's a very complicated sensitive issue. Di na ni tunon ng record. Era tawala mo tama ko tirelis ng record. Era yata nga di ba untu ng nambas tarawas ay wang katarawas sa lives talme. So the life in those towns become easier. Sa andre-andre, sa ando talo buru-buru-li, buru-buru buvira, ko na collective culture at ikumina ko. Ike, kakangobida kawadakawa, balitin mo bulawa tao niya. Individual, you human rights ang kahithuri talian. Ay, ukilay liwa tiko na talanong, balitin mo kaulis talian ni nabi mo ko na koro ni buli. Balitin mo, okay, na dubing karabi na koro, very collective, ke mo ko tindo mo na lupi mo, ando misana ay nangunay liw, sa ando nubi na katuwa. Nangunong ko, sarani mabuwa, so we are still walking in between these two worlds of the collective culture and an individualistic capitalistic culture.
1: Vinaka Dr. Sully ni vamadala tatiko na vunonda sareda ni basika makina na lengai na bi lenga ko sami ba vuna tu na kanda sareda tu me vunua. What are we not doing right? Say, what should we be doing to address this? Are we having honest conversations at the national level at where things should be handled, or what are we not doing right?
0: Onkila nangay tomanyo Dr. Sala na what we are not doing right and abukunin nanopan digital nga okila lew sara we don't have a one size fits all solution. Baletin nonda lenga is multifaceted, it's complicated, it's very complex. Mendre. Baletani ndua na veka e kauiani me vukiki na vakau viti na ngone dhuru makina na mbula wa politiki, it become everything is politicized. Da reidira na matentu, toni veisanga, eravi intu istonga mai dakea, intu si sombu tikona buvale, intu si sombu na labasoti. But na kau na numa, saikoya na ke wakaen dar ni wangata ka indu na vanua, menda wangata ka sarmandanga na nonda buvale, anonda wako kuataka na vika imbaliti kenda kirna luvenda, iyo oya ena vienrenre da ke imbaliti ninda tiko ita na buruburu baka tau ni. Oira nambula ba na koro, enda sarayi talita nga na kawiani ni vi mbula bubu. Sa nrenre tiko mai na mbula vata, na mbula ni vi ni dhaka vata me wali na ka, ena vukutu nga ni mbula bubu sa kawiani. Engwe kere indu me buke iko sa nandudunu mosuli ya nailavo. So sa dhuru malio tiku ngaye ni nandambula na veka ongo. Ndara itatale ngaye na vingaravi baka tambataka dhaka ni mateni tu ena nandavanua e baka me ngaika ni kinda dhala tiko ni sa ambiu na social media indu naka. So nimbiu nga na social media, sa angai wali butaki it become a thing. Eva ka me follow up tu nga na very reactive approach na ministries, se na Vingarabi. So na dhava manda, na uka na taruli, wuse ni tiko na tatu vital no, se na dhava ndina sa nandunu me kene isau, se kene wali. Au nanuma me na vei tambani mateni tu, se NGO, se Vingarabi, mesa ndodunu mera mete watu ya nanonra wakasa ma na cartels na zakavatika na drugs nanonra wakasa ma sa atiko sa reiliu na vida namba kimengo, and we don't do that. So what should we do? Enantuna ngau na lakotunga may walalay na drugs go sa lauraisar na na viwanga kora raninunu tumayowai me vida batana kilomita sanga imbasika. So it goes back to socioeconomic. These are youths, young people, energetic. Na programu me dhakavir na ngone kora they need to do something. To use that energy into something positive. Kena socioeconomically wise, sa viandrenre tu na papangkara dhakadhaka iviti, so what else? Lebubire radhuru sukatiko, ngay tukala ngawale ngayon na history ni dhuru e lamani pali vivesu, sa nabiasa ngasar nga nabonu mingi dhakadhakina. What should we do? Kina liwutale na setapa namuna numa Dr. Esal okila ni mendermendre atoka na nondar ni wasanga we should take it in a very holistic dimension .
2: Yeah. Okila na nabisaw e lako saranga mi bibi ikenda yandudua we iko we yao nabisaw e te gusara vikenda nungusanga ingwale mai wadaka talando na kosi kene postgrad na motivation interview. Wambo teke mani ndolo na rehab center maybe ndona kango na vanta kilabogalibu na motivation interview to change behavior. Na motivation interview kene naki na it's a form of counseling to change behavior. May toka ike utimay na wadaka wana motivation interview kosi ke urede tokoto na Maori sa tokono na to motivation interview guide for Maori practitioners na yadana na teki mai ke urede online na tiki na nono to gaisa na tiko na kanipa civica au sa gamani ngwale maybe Ellen Britt ndo na professor I ke University of Canterbury clinical psychologist professor ni psychology o me kere biko ke rene ndono na bibu ke me ke to da kawo ndono motivation interview guide for Pacific peoples ke to sa de bita pote ke mai bo muri ngana ta ki te ki mai sa de bola igo ki saranga au plan na bibu bulo ti ngako sa na publish kina na no moti ko na bulo September na Pacific Health Research Symposium maybe ti me ke rona li present ta ke ne ki professor Ellen Britt na motivation interview guide for Pacific peoples. Yoko we na counselors, we na psychologists, we na practitioners, na camera da kawa. The motivation interviewing guide for behavior change. Oko endo na kaya boka tumi ko kong na change talk. Ndro na bitala no to kona borong na tumi bitala no. Kona wara kasar tunga mis tingu na waka samini bisa wu mi tingu saranga bi ko e langatik. Se ko e bonga taka chuna wu mateng wu ni matengan se addicted. Ka change talk mi tingu wu saranga mi wa. Ke sanga ni yado mi wa na change talk. Vitalia na liu ni kanda na basanga. E sinyalo na tingu na bisa wu. Yang lebih rendah itu kan nanti apa lata. Di Saloma nanti na Indo mi bisa u, puno gue seneng gitu gue bidurin kena na lotu, na benua, na bubani, misalnya Indo mi na bisa u. Yang na bisa u itu gue ibe, itu gue usah lebih kena yang Indo. Puno gue deh.
1: Tetap kan nak kembali lebih bikin rendah terang. Iya. Ambo tetap kandina. Iyo keu keu batau yo sadang tu kena vital no. Isu kem run turang apa kani? Doktor Sal ke Doktor Sulian si kiro sabab ini bina kasar bakal levu. Kiro unangan reba me eda bawa bela tanin run turang ososo. Kiro ni bima dawa si bima dawa rua. Amen run nama I bima kasar mati kitiko. Bima kasar mati kitiko. Waka tama. Ena kawai kitiko bima bimbi bimbi kian dan lu bimbi dan sampai tarukortungo ya auteruan Islandi eh. Iyo men run ngay tuku tuku leso nga mai na ngaunan ro na ngalalakina mena tomani talitiko na vital nongos anto na kana lib ni beka ni sara tekstiko mai na non romaro takatiko na nomen ro vosa na nomen ro vose en na ekavi nikua just final words from both of you. We'll kick off with you Dr. Vunibola o te ato sa nangay lako tali vaya ingaloa vaya nadamaki minaka
0: Tak boleh mahu dua tangguh?
1: Gari, ena.
0: Iya. Anu via awal saya nanongku buat tapi sengkaya tiwa lenganggo na like proactive measures, eh? Nanonta wakasa manada mentada kawa ni sember ni ada mana bilang kali lebu sarai liu. Anu via kau tolong ama nanon tu bingara vina Maori South Island ena muera. Vikitungo na ortonan kaitahu se ngaitahu iwi or na yabusa ni Maori tukirango watiki na Maori economy it's $1 billion economy meado meni kuai ndage reitha edhaka vadhava oya so they na nonrotu vangata kana nonravadi dimbisi nisi me dingoma ki na ro na ro na vura vura ka undundu o wasetengo e rutu na vura vura nungu boske ditengo okay era vadi dimbisi nisi ena individual capitalistic wall kona bula na vura vura ni vivoli au kila endu na kalivu kona nonravo vasangatika me visau na principle ni tetiriti o waitangi mbalete ni sala urai sarti kona nonrotu tosadaka vatol ni rawakava ilavu orotou sa didi wakatu e vida batana kambani lilibu ni bisinisi iyo na kenayanga e via waka orotou ni ngaitahu rangango mai South Island orotou via wangata ke tulisa nga wulu kavitu na basa nga wulu na milioni nduwa na yambaki mivukeiki na uri na nonra ya busa e na nonra mbula saranga wakor kena mbali mbali na vii maraike di South Island kena kena wu wale rasema ya ni na maraya ndi na rasasinga ni wakoro tu na sani maraya era ndu itu na vitau ni New Zealand kede era na wukei ena tiki ni labongo era na wukei na nonra wuli talano takati o doktake sala na bimbini nonda wuli enda sinra ni wuli kede saru isa ulivu na wuli dhaka vadhavo ya orto na maure sarai dha kede tume dhaka dhaka vatikere to nonra tu timi ni vandindike saumi ure na wuli Uirna lenga tiko na mbula wakayango, physical health, mera lako na lingarabi so na tertiary health kia lilevu, saulevu, they have money for that. Uirna vina kata tu na vivu kena vale. Ka ndo tiko na tiki ni nonra ilavo lako tiko, na vambula mbula taki nonra mbula wa kumukumuni vata, collective culture. Uli dhina tereo Maori language kina dialect kaitahu, se ngaitahu, raongo. Ia nasa nak kandua, Etiko kina na nondo to business am raba business ni tourism raba business ni vivoli na kakana kina kena vi matangali prop big property developer e Christchurch orotu yo via tol sa vulka vit no sa vul milioni e vivu ke kina vilenga konta total nota ka tengo okay nungo tal nota ka ni silandi wata kon nando na case study tiko mai a blenim la ko sombo mai nga induna lenga le borto stava tiko na mauri na drug related offenses se criminal offenses e tiko tal nga ike ni silandi nga indu nga no mu drug related se criminal offenses yuk sa sin ren ni zaka zaka e va tal tanga mai viti yo na kangeda kabur na doni business ni mauri they give second and third and fourth chances and rehabilitation programs we na non rangone ko rasa do ko titu en na burbur ni wenga ngan vi mateni taki na vi muri muri alcoholism ke na vi lenka ke de konta total nota ka sati bu mbamba si ke mai viti sandende ke saranga ibi urna ngone go tauri merle da kada ka la ko duru mana rehabilitation program direni tuvir na na history ni drugs and criminal offenses sanga tukuni okay saka saka mba dhaba dhaba mba dhaka dhaka dhaka dhaka mwore na talitaka na na ila voi kumbuno taka into na 80 to 90% chance of success enti niso mbese 80 to 90% chance of success vira na sati kubu mera dhaka dhaka mba tino yurango baka urna ngone na nanda dhorobu ngone leo maybe they just need to be valued they just need to be treated as equal with kind of another energy to be tailored in something proactive, something productive that help the nation, nation building, nation, national economy. Me vokanda saraida. Yo erawa walengaya ni roto sa maimbuli endo na kena vivivi me renitangu magi kino rona ruongo. They run it as a business, but they still serve the community, their collective culture. Kalewa evivu kitina rehabilitation. Virna nonrangone karasa maila kutu and lamentauni. Then dua and the narani tarabuli virna wekanda na Maori kar samai they're growing $1 billion economy in New Zealand. Osaba nunitiko vi kenda na buvale viti vaka kitalnga kina o terror New Zealand. Ninda na kakawa katiko nanda takabata na nanda bulumbulu vinaka nanda teo vinaka kina nanda viokan vinaka kina nanda lutu vinaka naka.
2: Mese kuna wo lehu mumi tine tinga na nguna numanga ni na vitala noa keso na utangambe kuna numuna mumi tine tiku kina matainga lehu kenda sangu lemo ina sangu leza ba na inaki ni na dango leme iba balani so na buwale so na mese sangu guli so sa sangu leme vaka vaka raba kausiende lesi nanda na lotu mentana numu tinga na dapa na inaki ni na tango ni mai i baba la ni Australia si ni Shilandi na dapa na inaki ni na tango ni mai kwa mtu ni mule dapa na inaki ni mule mai kena karua na da tuvo tuvo ka ni sa tuvo tuvo ka tuvo na me reya watoka long term goals objectives printing wula la itonga ni waka wuara taka chika kuni sanga mitigunga mo sa tigulif sa tigulalay ngay toso kaya ni katulu na numatig nga na behavior change na bisaw tigulutin nga biko na numuraw ni bisaw o lewatig nga biko na nanaw bisaw indua lewatig nga pa kaya mani sulya sar na matayin tu obitsi milyon meray ado kina na na rehab for drug addiction na listing of na vita matayandua na non ravingoma na guisau sisiang na kena utu tinga na buno anda chiku kina anda chiku sama itiku New Zealand Australia na bilo mani buka lebu na bilo ngodi na bilo goroko bitiku akla nda sama itu buno bulangi nda buno bulangi nda teo kena go nda bilo mani sarapali
1: na wali na kavina kavina ksarwa kalilu
3: ke mami sa nangai wara ka tonga ngo mandro tuk tuk lis mai na turanga vya kan en ka ni baka rumbu ka zavtal ndronga la lakina mi meto mental na vita la noa sa sa no va vinvin na kalivu ngolitika ni valni walesi en ka vi ni kuna num ro wanga la tikim ro klan sa ngo sa ngo ni vu wale bi kim ro sa ndona ya wo bi mama ndo selina num ro ngona me ndo mi vi baka rara mata ki vi kenda na lu vi viti and sa mai tar kortu ngo out there on New Zealand ni ngi rongo tika ni sara beru tinga doctor isalo baka madawai phd candidate and Macmillan Brown Center for Pacific Studies, University of Canterbury. And again, bita thake ole no na Canterbury bako mazala talanga katala kina Dr. Suliasi I vuni mwala na Canterbury bako mazala rurua. He's a transdisciplinary scholar specializing in Pacific Studies, International Development Studies, Human Geography, Ethno-Ecology, Ethnography, with a focus on climate resilience and adaptation, sustainable land, waterways, oceans management in the Pacific, and much, much more. Sandala ka kima misa maruta ki kimrundina na luwe viti momangangango kin volivolovol le levu vezer ndosale ndambeda tu na vulvina katalinga kima mi marutaka ruo kina na numrumbula na turanga vyokani ena kavini ko ele no ndona numni vosa au kila ni rona turanga ngona kavini ko ha ore tsimo ni barumbuka bakaro wai ni ma singata muna ni mataka au sene sene ndo ndendo mbaka vira na lotu ni mataka sana mothers day ramba ni mataka se mothers day na singata mbo kiro sa bakano ni bina katel tunga ni maram na zamaki ke misis buni mbola tanga ene ka ni ko na singata mbo ni tina na singata mbo ngo elno final words still from you
4: na kamaile buna nomro ngo na ndo mai waseti kina nomro kila and bokuni veka e baleti kenda ni toke
3: naka
4: sanga walanga ni buno ndeti kina ngo ta sami kadi butu mi nonda au home
3: e a
4: te roa kana kina mai nonda bena kamaile buna ta kana ndo ngi tebi tekim ro kina and bokuni kenna boke nga metare ta kitikuna nonda mbula ni tikumbulu mbula bati kina nonda mbula nga baka tamata tam sakayan kina sarvale
3: Totoka, hisi, ndo saa mwati mwati na turangan robo kathengu binaka. Rotiku ni lumai, otautahi, na mwati mwati ngolitika nina kornilatha, eo kalandi, ena kavi, nikuwa. Samoto ngoi tindi na miniti, mevitu na kalua kondo mwati na isere, maive na nonroto ya lava. O, vuni wai vuni mbola, otingu waka indwa talanga na sere ni, kandawu se sere ni na mwosi, ele no? Iyo, nronrolangi kina utasolo, sulu siniga, ucha wapisanga ifangari, ndona sere ni koro. Iyo, da sere mai koro, eh? Ya, ena PMN Fiji, Papa Naviti, Nagawalif, Kimdo Naturangan, Rangwa Demanda.
2: Nagawalif.
5: Mabay.

0: Kena uta solo sul slika ni voli mana miniti me ono na kaloko kirene mni vivo sote ndana ngirongo tiko na news ni ono en vitu na kaloko eh io au sa mai tata mo vaka moave en ngai to mana tal tika to mana tika ni na ngaravini tavi mi adam tin kirono kaloko ele no tur na ngai view we kem ndona viti na ni vim buni mai bundong wetlands e Brisbane tash mina ka vaka levu lewa na vingravi au kila ni sanarere i tatongor na noke na singa tambu eh ia singa tambu we ni now wa wa mbita lenga verona dorvo la lai ni totoya ando sa un rusambul na ngatlanga na na momo jr keza kim ni takani rombul bulu binaka ni bula ni bulu na ngatlanga na turanga na ramni takani ni maru takani vitala no kiruna turanga gas ni buli mai otautahi Christchurch enekavi ni ko ni kakunung le dawni ratlanga ni rei the lesu ni rongoza tale ni vital noia and the PMN Fiji page. Ya ni mataka ni kakuni ngulza vai kenda yo kalandi sa kere menda na vetu kutu kuni taka yani. Iye sarto ngir tele tinga mingor to mai crashes to bulo malaka to mai nunia tine nunia on nunia kendo vu vale na sa bulo vinak na wali na wali no vitar tar tik mai vali wali sawa na gento na kim do ser telinga eh manang ge bangara inda ser ni ngau be ka sendo ser ni bua mundo na nunu mikina you know streams community church etiko e penmiwa donon rao Queens Road Penmiwa Town Center. Na kapakali wetu kurenda kuni building go. Muni nali wakile kina nuno muni motoka. Ratalanga nini wakile na matani wali lotu na Queens Road. Oya, tolu na kaloko ni mataka. Sa kire menda nangai ngole ani dali iwale wena na form meet and greet. Otia sanga tekwa na mbose na wana kaloko. Sa kire muni na visuri tia ni wakaleo levu. Ngo mina vibu sekte kine. So na we ulutanga mbimbi mbalete kenda. Na luvi viti eh. Waka tamba kendo vikenda. Luvi vitin sa mai tar kortungo en korni lava e o kalandi ni bunga na be urutanga mendan mai vivu sa kikina solva kasa makina sanga ndrevi na natin na onda tiko baka leo levu en singa ni mataka saranga baka roi ni kadio ni singa ni vula o me elino we kemni ke olivia kirta la we kemni ke tranga na maramatina iyo na vanu ni vinaka na vanu ni vinaka na singa ni mataka singa mataka kina singa tambu talinga we kemni ke sarvakan zindua maru we kemni na kalo muni kalo ngata tiko ni nganga muni bulu bulu vinaka talinga iyo Kavanga, Kibakasa, Savasango, Turangani Kamba, Singatambu, Ningay, Chani, Kibakani, Boy, the Nindraka and Boy Kamakama, Nikakuri Kuru Tikoya, Eo, Nitaranga, Nita, Kemni Babavi, he's a Vinaka, Vinaka, Valio, Eo, Kandavu, Birdland, Wonga, was he was a Kimia Vitukuraka, another way. Oh,
1: I don't even act telling a Vikimi,
0: Tina, Holy Villanoa.
1: Kela nirto sana paparoti ko na wekangu na torang ninga una dakalobo.
0: Iyo,
1: wili. Sila tapuni tinango.
0: Gud na pati rungo sang gud na lakol ko na kaysa dakalobo dina.
1: Yeah.
0: Ay, iyo. Iya pa sa kisin dakalobo. Mukuta. O sang kaya rungo sang ka. Nam mukuta. Ay, lay. Yeah. Asa ganin mo ko tayo pariyan. Sombo. Ay, lomba ni Ea. Isli. Vunivi na eh. Vunivi. Andalay. Nimbula vinaka. Sa dolo vina. Vinavali mo nando. Sama vina. May. Ano vya ka vinipakarumbo ka. Iyo. O, ingaw forever. Sa turmingo ba? Ang ganisan nini eh. Ngaw forever. Na sandi. Narabo. JR. Sa sambol vinaka. Vinaka. Vinaka mo kaliyo. Vambulo talo tinga mo Greg Trail. May na Bay of Plenty.
1: Oy.
0: Vako talo tinga mo kone itamba. Na narito sa lay revir tiko na wakanda na leoni RSC workers ni mbulo vinaka talenga kevuka ni vetala na umay na kavunikuwa se ni vivano ni vinaka virna maramati na muni se virna nga ne muni se virna ratumay viti sartungo ni sanandi saiva walo nandrao saiva lima tolu ndua santara ngalo sarumante kandavu ni kalungat sakatiko ni vakadengo vinaka elno turangi view mena tomana na vingravi ni utsirangana serongo ni mwadi sakamanda

kaba tena kena ma virtu na vangi ninda la ya toba sa sibiti ngopi kenda na vitu ena rosa nga bulu na miniti. Bambula rarambe tike ni weekend ke the sarana ndoni varo rongo and the same tike mai en nambongi binaka and I bangi tike ni varo mbuka ka wala nisinga ni bulo mero nondo lurosa nga bulu kaono ni mbula binaka ni mata binaka mai. Pe bambulu tike ni weekend ke the sarana and pe buno ke the sara ni sema tike mai kine na bongi vena kani kwa abe ke mini na marama na turanga na dorbo na ngone le tana kine wiki mini ni sul soli be na ka pagale buno ndo ni ndo be to koni tike mai and PMN Fiji se pa mana viti and ve bongi ke the sara ni bakarombuka. Pe bambulu taltinga ni wiki mini ke the sara na ve kani ni sema tike mai na live stream and pmn.co.nz ni mbulu binaka mene tei buruburu na tei ni buruburu dhavanga ni sema tiku maikina ena mbongi binaka and ibiki mnina ndo sema maina loma ni mbuza ni valu binaka vale buna dhole wawu ni kene garavitu na itavi ni tiku ni visa tiku visa ututaki ni visa tiao na mnina ndo ni vingarabi ngangwa ilo noturanga ibiyo ando vingarabi tiken weekend wata nanga itumanyo malu tiko na o anditau olivia mbolo tengithi kero na vingarabi tikeani mea dhobo hana tini karona kaloko ena mbongi binaka enda babi binaka vei ya nema itangi dhaki mbao ena nona vingarabi maina tulu na kaloko ena kabi ni kuwa ni itaka ni nitala itaka na vingarabi en nandeli ntewe li vingarabi ni PMN Fiji en mbongi binaka ni kuwa mbongi ni barumbuka na nondangona na lubi ibiti maina tulu kina tini karona kaloko. Bulu binaka bikim ni na wekanda ni sema tingo e o kalanti nando se bro point ru na FM ni bulu binaka mai fangare nando se betolu point di ono na FM don bulu binaka mai Hamilton en nando se betolu point di ba na FM ni bulu mai tauranga en bongi binaka ni kovina ka vale nando se betik mai nando se betolu point di walu na FM ke nando se betolu point di zio na FM mai Rotorua don bulu mai taupo en nando se ba point di seven na FM mai Hawke's Bay nando se betolu point di zio na FM frequency wa tanga ndo barong tik miki na maitarnaki ndo mbulu binaka ni mbulu binaka na barong tik mai na Manawatu region and ndo se betulu point di Vana FM mai Wellington and ndo se betulu point di Vitu but ken ndo se ba point di ndo na FM Christchurch ndo se ba point di ndo na FM ndo mbulu binaka mai Christchurch ani mbulu mai denedi na ndo se betulu point di Walu na FM tanaki na mai Invercargill and ndo se betulu point di Ono na FM tamo ichio veta kula na sera ke meresia ni na uti ngai vita na sera ngonda na rongo zeti kwendo na itu kutu kumai virtu na tambana ni tamba kala kani uvi sana buku ngani kena walu titiko na wenganga ni bebi mamuti nita kimei viti sena drugs kapa kazi rutiko ena ngono vena kenda

Ndara ngwa dhati kwa yana ndoni katkatoni baro tekme birtoni tamba dhaka dhaka niyo visa ino voku ni dhaka dhaka erato sabaka dhoro tiko ena kena sangai tiko sangwa langani tamba dhaka dhaka niyo visa maiviti ingo ena pasibika toza kumilikino australia kinislandi ena nonro vito kuni wana matenitu kitha ni pasibika ino voku ni kena waluti tiko na lenga nda sakunia tiko waka mbimbi na kena yadhu tiko ena veya sana kede sena na be alaba kede sena be borders sena wala nga mai viti na bono to do ko na pacific wili tiku kina sai ko na kena sanga itiku ngo me munduki me vaka vaka rusai na kena polita kitiko sena kena kautiko mai nonda bonua mai viti beti kena pasifika na wai wenganga ni viva mutente kingo sena drugs na methamphetamine kena cocaine kasabaka bunatiko na ile buna langa mai bonua na ngono bena kongo tomo tono bola singa kebiselele me tomani tu ni vengravi na mbungi bena ka ndai ni mbule bena ka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tumana tona bonga kenga wen lama sa wadingo weekend day tine na miniti eme wala kalo kena kamen day. And the na varo rongo zogo indonga na ni robi talno leka leka ba take ya na ni telesi indo berto na bali telesi ni ya fono. And na buku nga ni ya na rito bi pagna numi na fono ba tike na tumana ni bula na kena toribaki na zula ni mante tanka sen na flu shots sen na nda flu injections na kena toribaki me bakani sa torbo laksar tikmai na ngau na ni matumbatan sa narong sa sarani na ni Robert Alano abat kila niya talesi. Sa, ni bolo binaka. Anda pa bini binaka ni sa tiko bat kikenda na nando bulangi na ka binaka ni kuwa ang ole tiko mai ang nabaw kira nga menabaw madala tiki kuwa manda bikenda ni berningay tiki buna nando bivo saki na ka binaka indahe.
2: Binaka na evango la niya talesi au Zabutu mai na koro waikete mai na kialo na sana watu rango te ilebu. Vinga rabiti kunga e na fono e na tambana e manurewa.
1: Vina kawa ilebu. Na sabambeka na nandaruru tangatiki ni vitala no na kai vina kani kuwa na nini abararamte kira mdaki na nandani baroma.
2: Binaka na ultangan na durbital na neka benta imbala tanga na matengo na la dapat toka po pertanya na influenza be kaya ba bitin ba kana mati taka ko endo wabula sar na bi reni wabula ma tobi mati bimbi kaya baka endo na sa ni dula ni kaya ni dula
1: na zaba isso na baka takila kila and then arini kila ni sa tiko weekend na matetaka
2: so ani baka takila kila and then arini kila kina me baka na katakata momosni masela sab ni uzu bu madambeka na lekelake ni vengu setaka ni vengu so nangona nando wawale endana malumalu mutelanga bakina tutu sarreso enaronito bi lualua kena doka
1: odim beka na tataro bi wala na tataro bi ni flu ngo ai baka kemni tikun tomata matetaka
2: na tataro binga bina kana bi mbaki kwendo ngandrebo tuna matintu se na tambani mbula na nonda dhula nga wale kene idhula na tapaka toka wako pertania na flu vaccine se na idhula nga wani matitaka and wakandre tatiko na tambani mbula mendanda udhula kina ni mbera tiko na nraki mbata mbatando tiko butiko na mati nibula wa epereli ene bi mbaki
1: okla ni so lebundo riri kutiko na buku ni to rizulai okla na mebakana ngone ni covid le lebura riri kon beten desin kila na effects and sina side effects ni zula baka za bona flu injection ko la kongo and then rawan and the tango maki bina kina si tiko na kena side effects weekend
2: ha bongo tini na tiko na tango maki kenda pa bina kambaleta ni berni ndua na idula e na wa kaumai meda na maidula kina tiko na kena ndo wakato bolei tiko na be ya wakato ka proses e na lako dhuruma sana ngei wakande itaki nina bina ka wikenda sana ngei ndo tiki bu me nda nanumutala nga ningona nda maidula kina e na ona erna solene idula erna paksalta kami tana wawa tin kalima ni miniti e ana ona rendre lo reiki na kep kain do na kain lenga tu me kompleta ni idula ni mate takango e sombe kana raunga ni be mosinga bolele na tamba se na be wawale ya santo paksalta ki kep kain der kep kaya do ya pali bunga na unwai kena nanda pa dingo pa bilaka
1: nangona da ba andar ni torki na izolo ni tataro bingo but ke ibe iso china bunu andar ni trakina
2: na izolo ni mat takango san do tike buti ko na mate ni prile na bi mbaki Io e lì ho stato una buona e ravo in da vitar tarchina e non da me, non da bina, non da zulla. Ma te, ho una birra, non da buona e ne vuoi vale, una family GP. E ti ho chiesto nei bura, casa somma tu la mattina tu e na bian bacchi. Ho catalogato in birra, ne vi che messi. Kora tu wabali tikenda, e tu talanga kina na ivule ni mate taka, ndara ni tataru kina. Se ene bibo no tali bingarabi bo kana bingarabi ni Pacific, Pacific providers kenda rin tukuna. Se na nandra bunu ni bingarabi na tukini bo nongo na mara maori providers. Se talanga na bunuwa endara ni e vitar tarakina senda le reikini menda la dula. Vo katalanga kina na tikona online na vaccination helpline ya ngana ranyo vitar tarakina rani i vila katikina na mona laki dula kina pinaka.
1: Naka, na dhava meka enda rani de utoronga kina na izu lungo waka ya mbaki. Tisenga ni wabula, tse iyo.
2: Na dhuli mataka endo tarai na bia mbaki mbaleta ni dhula etiko ngana ngauna endu ye waka ni dhula ngo etiko ngana ngauna na tiko ngana mbalabu ni ngauna na rani tango makin na ngonda ni oti na tin karu ne mbaki sana le malum sombu ken karu atalanga waka kina bina dhuli ni matitaka kwe endu na vi mi vuoto capo per tanti una strain flu strain quando la con vi embatti so sta quando ti chiede che era in da dulla e vi embatti bletta una na buna ya bletta ni na le malum sombo ni ti ne til carro la bula ca pina che chiede me da dulla e vi embatti bletta sarà qua una flu strain ne vi senti qua.
1: Na nama so te sona ngoni sala, enta na rani wikenda na dundua waka po wale, enta na rani toru waka menta paparo te kikenda tuki na nabuku ni nraki mbata sena winta sa nda varau ngole waya ningo.
2: Matenga ni ka bimbi tondua nanonda tango makikenda nanonda baka dhengu baka binaka unwai baka lebu kia baka talanga enda sakilani to bikenda na matitaka menda kakosoni lako baka lebu noni baka songo ni lebu se Bertana bunuh yang tentu raro kina, yang tentu buka atur tunga buka mama, nanan tapi waktu itu bunuh mereka ni buka sungguh ni vale lebu, ken karua nanan tentu buka yang ngetak na mask mereka minta kaya, ke buka es na bubu, se na sursuru, kena ken ketul telengah na sabat sabat na lingan. Na bingo na todo. Bat na siyang ni kila na dhaba enta na tara, sana bat na dhaba siyang ni ron ni rey dharawa, na manu-manu ni mati, ni dhaba na tara ilinganta. Si kumbe ngaya, na bika bide era ni da takaba, ena ngunay ni non, menda tango magkendi kina.
1: Bina ko kila keni o tuiti ngā ndo mekana nomu ni wasa ni wa Andresa i wa sala. Ena puku ngā ni bimbi ni kena turuwaki na izulongo.
2: Tonga ni bosala ke buka o semberi ni dula e ni dula sa tiki buti tiki mene preli o bombo te ni tango tatango ma ki bina ka nendra ki mpatumpa tango sa ikuwa na nanda dula e ni dula ni mati takango na siano kia boso paka pertania na flu e vaksin bina ka.
1: Vinaksar walevu, vinak walevu ni mni ngona, ena eka vinaka ni kuwa sabani ni vinaka tu yani wiki mni ni vuku ni andona mwini madha wanda sabaru wana mate ni kinango. Vinaksar walevu.
3: DGCell and the better together. Se Torodake Vata.

0: Mertovolia la moana pacifica. Ngai rua tiko na kai vare teki tiko mi verta o kerto na vina kata me avea, matai merto na rawata noro to vitoko ni na PMA, se Pacific Medical Association, kena karua na vitoko ni talena ni New Zealand Rugby Players Association. Sanga erto sanga tiko rto merto vita la noa, wate kei Debbie Sorensen na Lulu Wadadaka ni PMA kena moana pacifica. Me adava mai na mwani mada wa sawati, na vital no raunga in pasika mai vi debi kirto na PMA, na nona varita kama debi ni senga ni ndona mbetena na vital noa me erto ubagaidor. Erto vital noa kirto na nizro na Rugby Play Association, erto varita kama mai na Play Association, ni me erto sanga na kanalo merto un bita na non to va tutu verto na New Zealand rugby merawa ni ngai da kina na vitalo no vitalo no to ni ko ke na madango bot ki crazy varita ki tingo no ko na den re ni non to sang io orto sa tu varau avan di ta ko ni tigo virto ni labo tigo virto na ki labo am bisnisi e tigo virto na vito ko ni merawa ni roto vivi va kana mona pacifica na kanga sangai vo kia waka e rato na pangandonu ya na New Zealand Rugby na kia na soli na laiseni virto merto sana didi waka na Moana Pacifica maine ambaki ngo ka didiani iyo, mai virto na Moana Pacifica varitaka toko tano umanga na nuruto ndoni viva katabulite na madango ni isa rato waka nui nui tiunga rato waka nui nui tiko na ndoni viva katabulidi orto na manitia kira na ndongito ni na rawa ni mbasika endua na vivuga ndetaki ni sana rawa ni toma ni teletiko nuruto mkito na mwana pasifika ka varitaka tiko tana ni nangon saramandango ira sembera tiko mandangani sendua na itukutuku evandeteke ni vera sa vavuna tu na nonra nuinga ongawa nge rana numitiko irana dongito tu nonra matabuvale tu na vika membaletira mengarati kara ngandre betiku ira mendo na bivan di taki sa barita katalana New Zealand rugby na madango na vital no pa gedori bot kirto dirto sa ndola botu na matenika tumba me arto vako ten na kanalo na non roto va tutu ke na non roto tutu va membaleta na vika arto na numa merto na ngaraba ke ka arto sa na vina kate merto sa na tora na laiseni ni mono pacifica quando te kina na mono pacifica me tomane tinga na ngito na super rugby ena mbaga mengo kadile nya vakalele ke sarna bunu sa ida tukina na vitala no yo satunga na vaka nini ni rawa ni nambasika endo na tubutuba binaka rawa ni na maruriki na na mona pasifika me tomane tunga no rutungito ena sotsote ni super rugby
1: dina sarta to kwa oti to kisarki na OFC Pro League klana vai dortiko e avla sarti kini na maidav na vai dortiko ngo e kalandi na moni mada ongo
0: io sa vai dor sarti nga e kalandi na ngono ngo na sotsota ni OFC Pro League ngo na sotsota ni sokana nrotongi to mai bono balavu vai dortiko na ngono ngo toman teltiko na singini mataka en vogedori tiki na na sotota ni leaders grupe ngo ira na sotota tiku me wal tu dhoko na tim sanga I orto na matai karua katol kava erto tiko na itutu ya ni maizaba na sotota orto ngo sanga imbiu da kenantua na tombu vagatoka itiko na leaders group tiki na na tim ni Mbula FC maiviti Okalandi tim ni South Melbourne kena South Island United mai Christchurch. Ndo tunga na tim ni Pacifica erto tuntali na timi erto na tim ni New Zealand ki Australia. En sotsota ni Challenges Group tukino Solomone, Vanuatu, Tahiti, te Papua New Guinea. Yo, me adhava mai na na Sinkwa na timi ni Solomone ki na timi ni Vanuatu Rosalio takatiko na Challenges Group bata roa sanganga o ti vandua na timi ni Okalandi ki na timi ni South Melbourne wasota na timi ni South Melbourne ki na timi ni South Island United Rosalio takatiko na sotsota ni Leaders Group balata ni roa nganga vandundua ena mateni wabo ki ningito wedori ena singa bukelulu na timi ni Mbula FC Erdogan ruk

0: Ke kani ngalala na singa ni mataka. Sanga ni ndona kani dhaka na singa ni mataka. Rani ni ngolea ni na Eden Park. Ngo eo kalandi. Rono sato jiki na timi ni timi maipanua. Na timi ni Bula FC. Rono ngiti tiku kina kene timi ni Auckland FC. Ngo na sato sato ni OFC Pro League. Ka na baka idhoritiko. Ngo na singa saranga ni mataka. Tiku butiko na bimo mani rua. E na ya kabi. Rono ngiti tiku kina. Ngo na timi ni Bula FC. Sili teke rito itiko na Adharubo kele itanya na Mbuturarani ngito soka maivanua Roy Krishna Liu takatiko kwa na timi ni Mbula FC kartona sota tiko kina kena timi ni Auckland FC Nangito ya enarubima manirua Eden Park ni oti ya arunu nangai sota tiko kina na timi ni South Melbourne but kina South Island United Rani ni saraburu nangito ngo and wasanga bulu walanga na dola asa wili kino iko bat kerto le tolu tale no bu vale four package go family of four package e wasanga bulu na dola se ke ka ni be ngole ndo ndo nga na le sar sar ya ro sa bulu na dola ana soni tikite rani ni bulu na ni tikite and a ticket master new zealand and a singa tambo and a go media stadium rono sa tikite na timi ni solomon kings bat ke na vanuatu united go le sota na ndo na kaloko Ni oti aro sa nangai sota na timi ni PNG Hekari United wate kina timi ni Tahiti United aro na sota tiku kina and Go Media Stadium hoya ni oti na nonro sota na timi ni Solomon Kings wate kina timi ni Vanuatu United na numa basa nga pulang dola kipa kakem do lewa do sana kina kimiak mando le sarawa na timi ngor tau kerker tiku na dorbo na timi ni Mbula FC minta ngolain pake le lebu na lube witi tiku poli tiku ngoy kalandi kipa kani sing tano kani ngode ni takapa ni singi ni mataka ni ngolain ni Eden Park le sarabir tau na nonda dorbo na buku ni sota sota ni OFC Pro League
1: You're now listening to PMN Fiji. PM

0: noi ce se mult în invito în sere memories sa că te sa sipting o weekend în tini în tălu să mă pulu ca va în minute bani tigo ni barra un buca ca vol ni singa ni vol nome vol în doi pronando loro sa vol ca
1: Ia ni bule bina kedeni. Na wekandri se geise mamai ndo na itukutuku me tokuru ataki. Tukutuku me nda pikosa kita kikina iso na weka ambimbi me mbaleta. Kenta baka tamba kindua na itau kiki viti. Tingwa yu akalandi. Munga na yu ulutanga. Me nda mai pikosa kita kiko kina na kena. Sangandebi tiko kina me nonda wakalewe menda yata ni wakalewe lewu sara me buke ina nonda itoso toso ina beka ngandebi beke anda ninda sa me leo ni bunuwa e Aotearoa New Zealand na mboa se kadhibi ngo e na wakadhori tiko ni mataka ni kadhibi ni singa ni bulo me na the Stream Community Church ngo na Ndonan Rao Queens Road ipemiwa Pemio Town Center, tipe serangga na kapak, tak kuni kapak di Pemio Town Center. Nangauna, nawa nak loko, tiga butikina na registration meet and greet, lima nak loko, sana tiga butiku kina nambosi, sangan drevi, moni kini rumah na itu ketunggu, moni bitar tara, i tar talabili turangga. Iviu, ena nama ni teleponi Ruas 7 Ruandua, Rua Waluono, Vitu Ba, Vitu Tolu. Se ve talatala atu langi, nona nama ni teleponi 7 Ruandua, 7 Lima, Rua 7, Tolu, Diwa, 7. Ke suana ka, ni vina katam ni bande itaka. Sanu itaki, nyo ni na vital no takayani, kena katiba kita lenga na nanda dui wali ni lotu ken kikikim do na nanda itala tala keda sara engan rebi na nong ni bitokoni ya ni kini ngalala ni mataka sa ngan rebi sara tinga menda ya menda toseani ni ulitanga tinggo menda wode bata na nanda takia
0: Ia benaka di tahu ya nasi kentang ni mataka, bagi muni nanon tanggua ya kalandi. Okelah ni kepikasan ni dona kani, bagai zora nasi ngelebu ni mataka, na ni ngolai ni na Eden Park, and na bi mama ni roro nusa tadi kaki na nanti mini Bula FC. Bula FC rono sa tadi kene kene timi ni Auckland FC, ngoi nusa tadi sata ni OFC Pro League, Ni odiaro na sa titigo na timi ni South Melbourne vati kina South Island United. Tikite pula tikitiko na ngonangoba na Ticketmaster rosa na pula ndona do na tikite kebuka ningole do ndua kebuka ningole na mnivu vale family of four rindo so mga basa na pula ndona. Singa tambo katini ni singa na Go Media Stadium rono sa titigo na timi ni Solomon Islands kina Vanuatu Solomon Kings vati kina Vanuatu United. Ni odiaro na sa titigo na timi ni PNG Hekari United kene timi ni Tahiti United. Iya na serta rabongo buti tiki ni kina no Solorandindi. Solorandindi mai Hamilton buti kina no munivu wale bina kabali bu Sola nanda u geringeri tiku mai na kere sere kena bito koni boli tiku mai en na wata wata bina kango ni PMN Fiji en na vei mbongi kia sara ni baka rumbuka. Tama ndo na Malum ni tumbuh kene bokura, nabi letak kene ya cewek tu kula, kau tu ni lemah mula.

0: vonga ke valnisa wena sere nasin rendrenga sa botingo weekend tini ni miniti me tini kandu na kaloko and bung ni kwato tol sarte kuna tosani linga ni kaloko and venga ravi na bung ibina ka ndaini takani ni tali takatiko na be sere rongo tiko yani na bung ibina ka ni kuwa na kama hali buna siyama tiku mai na vito koni tiku mai wiki mni mbeka na sanga siyama tiku mai nitikini ngao nungo ni mbulu binaka binaka hali buna vito koni tiku mai na bata bata binaka ngoni PMN Fiji se pamana viti ena mbongi binaka nikuwa
1: binaka okila ndita wele busera nangumati ngansi enda tau tiku ngana lima tolundua
0: iya
1: wiki mni na sebab mai sih ni mengerti ko kalau leh besar na betul orang redai leh na lima tahun dua sahing tu na kaya rong nama tau rosawo sama bisau sam dua saya rua point di rua FM ni nabe rumah terangan ni sa bisau nabi ulib ulib ko mena 5:31 AM kina dua saya rua FM stesi ni patati ko nga program patati ko nga in dua nga na kena i rong rong ko yang goe rong o usi bisara sensar ni kakra bisa iya wikim ni yang segi sema mai nimbula nimbula binaka
0: iya na sir terabu nganggo ni sana ni mkia sarti ni kina na dorbo na turanga tama wikim ni mbeka na tukai ni ebuli wati mai na mai matubatudo QBS kilani lelevu se maruta katika na ngonongo na nganga ni QBS na Coca-Cola Games na moni mava saoti rogoza tiko na vivo saki ngole tiko ni saoti tolu sangu katolu nemba kirtongi tor na dhurbu mai matabotuzo na na mbilo ni Coke Games karto me wini taka kena na Coke Games na moni mava saoti arto tukone tiko ni tolu sangu katolu talangana singa na nonrana maru tak tiko na Coca-Cola na no sami ganggang go
1: ya
0: to na turang ni na di kita tiga people kati mai mai North Shore gai Singapore wenga ke Singapore wenga sa rongo mai ni sawi ni o ki bias ke mun rosambi sarang ana ni to tiko sarang kita chiko no tiko wakai lau lau sang wala ko le maru tak na gitu ni na ganggang ni no no korni buli tukone tiko kwa ni tanyo kwa na misara nganga tukone tarang kwa wati na sabi kutani daka nga tukone kwa kwa ma lone gold medalist my number ki 2010, 2011, 2012 by QVS kakwa mbate ukila na rendre ni kena sanga mo wini taka ndona metal ye wana Coke Games kwa wini taka na javelin wakula na javelin by QVS sangai tukono ngono kwa mbate ukila na rendre ni kena wini taka kena metal ye na wawara ukime mimbite kina na nime mimuto zoko kwa ya kime mnamaru teka tikinungo na naganga
1: tulsa
0: ngapun katulsi ngan ni tu maru tertiko na bisa apa sebab kau wati na sangat tukul kau wati na o QBS na gay sili na malam minggu
1: santi
0: ya bikin muni kena na sanggo sanggo
1: kau ngan di tulsa ngapun katulsi na
0: ni sanggo sanggo ni buli wati my QBS ni bulu pinaka orang tu cikgu sale pun ita bani nonton so kumu kumu ni bata bakan buri bata bakan yang bagi bata and aku kuni kena maru tekitiko na angka-angka ni QBS na Coca-Cola Games na sering gosan nomu ni ve ni tu boce au sa ilelea ile store mai Wellington na sang sang ni QBS or boys mai Wellington but rakina gua kalandi kena ve sa New Zealand ni bula binaka

0: AM in Fiji.
1: Georgina Lendua, pamarote kente tiko na mwani sere tali taki na ngaona sa sibi na tinikandua e na vitu na miniti. Kuri tiko na vivatai, vikirundo na turanganita, my chapel, serangondo na mimi kese tiko kina, mbulim na karopate. Kwa me rana nungi kedi kinir na mwane buyo kini rewanga primary school pa bimbi we head girl. Mbuli muna tala na siri raremba. Nira na mital tika na sero karawa. Junior Sangeta, aule, minu muni na mbogi vina gani kuwa.
2: Nakabali muna semu tika maena, PMN Fiji sepama na
0: Fiti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Daruma vetiki ana tomona tona inside out ena sere diriawa sabi mama tingo vikenda na tin kandua ena mbongi vina kanda ya roro vola kala tinga mena ngona mena zabi tiki na nabinga ravi ena mbongi vina kani kuwa ya ame bakanda sakila tiko ni singa tambongo na singa tambo na nanumi tiki na nandra oirna marama tinda oirna marama na tinanda ena vei vale ni lotu eso na vei bubale eso ena mara Aro tiki tiki na non resinga tambo na maramatinanda. Ia na serte ravongo sabote serte gani. Wiki mni kia sara na maramatina ena loma ni vuvale. Una kavale vu na kena ngarabi tiko na itabi na non ra lori tiko na vuvale ngarabi tiko na bula baka vuvale. Baka daka daka non ra lori ni sulisoli na bula ni tamani vuvale non ra ni lili ni vuvale. Una kavale vu na vuku vuke anga tiko ena loma ni vuvale na serte ravongo sabote. Certificate we communicate the Sarandamon Round M. Kitale and the Serelo Loma Ninao.

Dorimanda Salusalu, na sertalangaya, sana mai dabutiki na vingarabi, na dalente vendi vingarabi ni PMN Fiji, sepa manaviti na mbongi vinaka endai. Kale vitiki na pavi ni vinaka, na buku ni veto koni, na vese mati voli mai, ke na no vike mni, na ndoni varong voli mai. Na vata vata vinaka ngo ni PMN Fiji, na vei mbongi kede sara ni varong buka, mai na tolu kene tini karua na kaloko. Klani mada wa mepakanga kitu sada butetiko, mada wa mingo teko butiko nisinga tambu na maro teki tiko kina na kena wakano ni mitiko, sena kena maro teki tiko na Rotuma Language Week. Na mada ni buli vosa waka Rotuma, abeira na nonda, klani nda Rotuma iwili tika abe kenda mibiti. Ya wakanga sapa mada la tiko Alfi ni bimitiko na nonda vosa taka tiko, na nonda vosa en na bingono tu dhoko bikenda. Nasa angule dapat tukon na bosa aglani sindra ni may pagkanga tukon na Alfi. We can't learn it all in 1 week, eh? But small steps, eh? Kaya endara ni menda marretiko kina na nanda bosa. Yeah. Kero sana may dapat tiki na biwekani na bong ibinaka endai. May dapat na nanda ngun kataraba na madaw mingo ni kalunga tiko. Kalunga tiko ng karabitabi na buku ni Mada Mingo. Patalaki na muna ni Mada Mingo. Wikenda baka bubale na bitabi so enda ng garaba na dhaka-dhaka na ngito. Saba ni unipinaka tiyan nindala ntebe libe ngarabi ni PMN Fiji. Na bongi binaka ni kuwa nindo na muna ni Mada Mingo. Wikenda. Meza buna nondanga unutakata raba. Ndarege mibiru mwadi ndomu talikina. Ndabelo mani baka lebu. Faiksia. Nisi te mwadi toka manda.

0: Ma isla ya hie. Ma isla ya hie osa Tino Hunt. Ne? Ka isla foi si osa rong roe.
1: Is rong rong lele. On ma fo an famur ni pole is veyang e National Bowel Screening Program tukpe e fo onong pul se fo limong pul ma vol. E katanwara la sok petit. E avet ni ela fo limong pul ma vol ni fo limong pul ma siaw. E tala pota o te hoang het ni hei siu te ni la sok wa sekur te ni mo se finai. Ta katanwa tungira. Ka te li li hoakit e la pota o te hoang het ni katanwa tungira e te ni fo roi hile se avet ni ela fo hi fong pul ma liom. Sekur te ni mo se finai la pola au ma rea miche cancer. E avet ni la pola au pot la lilea. Yo katanwa tungira, yo asok avapion ma yu pola asok miche. Sekur te ni mo se finai pola mur a mur. E avet ni ela po o te hoang heta ting lilea ma asok security.
2: E la posi ma la he ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav von ni secure si website is bsa.govt.nz tini tini ekat wafrasi ni pangu ek te tir kopla na e la loani teren rong hul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.
0: Ngach to ko PMN Rotuma OX osa hintisang ni po matinga similang ni Micherente John Vofo O Peteroma Rafono Katmawekra Rossville Katapema se Tama Kainoa aus Nwaye Maori Katmawekra os hintisang e TikTok ni tinga siyem fingalima si Mawekla Double Tap ka nama musfotu manava e osa live chat ni Facebook tane. Rong rong ni mo si is fame rotuma ila lang ni ngasava ti utu utum inya ni rotuma day la asoke rensang ma fall ni hual ti is rensang ma fall ni me lang tau si ren folda e ngasavta kasi osa hinti siyong ni noh e new si rongi rotuma language week ni ngasav ni feang rotuamta la kamate e rensang hulta sapatota katapema terenta ang inane e rente ay oka osa hoina ne ma Happy Mother's Day si osa hoyon tutua takoa ka tapema Happy Rotuma Language Week si osa koinang rutuam tutua takoa e ututu ne rente am nek ni ngaruti is Rotuma Language Week osa hanwiti is nusirongi la onta la la fumo oka osfeangta e hanwiti is on rue la rakwa os feangta kala feang ek os feangta ma filo ne ngasavta ne filo ne ngarweta ne rutuma language week yang tapi la isla ek putua ma rakek os feinga ma saang fak rutuma la semawan e ostore. Kipui kai pa inia rong rong hoi ek e reko os Rotuma Language Week. Fingale matala se Ministry for Pacific Peoples website. La inia rong rong hoi ek se mo. Ka kamate I ayota e os hanute Christchurch e ototahi Christchurch. Kamate hafen sang huleta e micharente si tuelheta e yonyonda. New North Brighton Library, 213 Marine Parade in New Brighton, Christchurch. So kwa tifui making a workshop ni sapfui, rakla sapfui si osa koinang ni noh e Christchurch. Sapatota ai okif osa hoina marot ni la asok, la ai oka osa hoina, kakad mau ekra kamatang ni Rotuma Language Week. Rotau noit la asok e Kingsland Rotuman Methodist Church ne Kingsland Trinity Methodist Church 400 New North Road Kingsland e Auckland live stream ki pika pa kele live stream as Facebook ta fingli mata la se Facebook mao se Kingsland Trinity ne Kingsland Trinity rotla kamati samataheta Mitch Renta, si osa hentisiong i Auckland, osa hentisiong i Christchurch, ala asokwa oris rot ne la seya ngasav ne feang rutuamta, he foleta si heliam heta, Fendleton Community Center, 170 Clyde Road, e Fendleton, Christchurch. Mon reta rensangul mata ne me, osa hentisiong i Christchurch, mahela kill okia os ngarwene siu e Turanga Library, 60 Cathedral Square, kamati hisiao eta micherente si hihifeta e aswata. E ren hekta, ren fulta ngwe nyane os pureang tutu ne nohe nisi rangi kaos ututu ne rente tapima la asokwa rotuma day, katoang ne mousi rotuma day ne. Kongo inia ne ereko rotuma day ang tau selaluang ne ngasauta ereko pupot fak ngarue marako ut ma oil faksi suva nisi rangi la asok rotuma day e katoang pautala asok e iota. Ka e renfulta hia hia lelei se tene aspameru tuam titu atakoa ne la tiange sea la asokwa mahe oka naang ni rutu masironroni. E ren sanghul ma hekta ren hekta e nisi rongi he okia os haha rongi Youth Night e University of Auckland kamate he honeta si he siau heta os koi nang ni NZ moi rongi tala mu okia ngarui te is la rak rak rakwa rong rong ne mousi os fame rotuma os ot muta katapi ma se ahe la asok ta far mia mia het e afta ang e ren liamta os hensisiang ne Kingsland rotuman congregation of the Methodist Central Parish ahe la asok ta ahe oke os leri rii ma la asok ta maneat e Bounce Trampoline Park, 6 Joe Mack Place, Avondale. Fingilema ta regista ne fe oasa la pola inia ti ne famene la lila tiange sia ne. Ma ta email se kingslandtrinity@gmail.com la foia o asta se ngaruta ang. E a iota os hensisiang ne Moironi e Auckland la sokoris kato ang ta isang hulheta si he heketa e aswata la sok e Pacific Advanced Secondary School ne pass e 42 Atkinson Ave Otahuhu. O sensi siang ni Moironi la sokoris kato ang ta faksarek la leuf mata hoaf ta tila ala hoi viang ma osa kainang tutu ne. Kat mau ekra fingli mata hoaf o kuf kufta ma o senta e reko kato ang tautongat mamak niya he la asok ilalang ni terenta ang. Kat mau ekra o sinsi siyang e Christchurch la asok tapi ma oris kato ang ta la asok e hiliam heta si hisiaw heta e aswata. North New Brighton Community Center 93 Marine Parade e North New Brighton os sinsi siyang ne Canterbury Rotuman Community ta muokya ngaruta ang. Os hensisiong e Fiti, e a iota rotuma, Fiji Rotuma Association ne FRA ta, la asok oris katoang ne Fiji Day. Os itu te pepche e suva tala mo'ak ngarue, ngarue ta katoang tala kamati ren liom ta ren sang maliom ne me, mala veh se sapatota ren sang mahif ne me. E ren liam te la kamati sang huleta si sa hiliameta e aswata. Language program ne ren liam te la asok ta pe ma fakpeche verea fongi mas hanuchu la sok te pe ma os mania te la ata ngoi nia mania pasta la re mania lono la re a kelekti ne ngaru ne si ne os hoina a kata pe ma se fashion show ma tau tuangan ha rangi la sok eren liamta a yota hil hisio ita si hekta ya swata a la kamat se tau tuang ne noato mata ositu nga ngachte o nafa ositu nga ngachte itu muta itu nga ngachte pepche itu nga ngachte a chuchu mata pepche mata itu tiu os chief guest ne katoangta ngach swak mas mahen ngata manhen ngata Sapatota a hela sokwa rotu ma maka makepel a neositu tutu atakol haya ngayang makepel ma kipui kai kat estira la hoa fingli mata liuf la tenga sia mas fami rotuma e os katoang ne rutuamta e renliamta se sapatota Aela raketa pema osa sasing te isa chochila leofla laf oka os ngarue. Chochi aela rakek yokat minti yokat rora ngarueta yo asoko ngarueta e yota asoko os ngarue hanapne Facebook ma apochisun tinti atakoa ka yota la maf oka kongarwang te isi osa katoang te isuva ka yo mo ekta pema osa Ngarwene os hanwo sanghul ne terse, ne os Pacific Language Team ne terse, ma hoisongan oris ngarwe e apuchisune oris ngarwene la afek e reikio tatapema. Ma hea hea leleisi os hensiseo ma koinang e fiti, makete isahe okif tene ostutu atako os famur rotu mai ututu ne rente, e reko os rotuma de makat ni ahe la hoaf ahe oke is fami rotuma te rutu ena fuse ngachi tu atakua maru ek se oforo se tene osu tu atakua ni iom kawe lang ni micherente fe se isa atakua

Manutu wena, makati home, ae oka, tene osu tua takoa e lang ne Micharenti is, e reko o isla ngoka isla avohe os ngarue ka kat mau ekra, rongrong e hisla fiang okif, e reko onta os Hanwiti is Nusirongi, os OFC Pro League la sok e lalang ne Teren he roi kamate I maka os team ne Bula FC la menia e a iote Bula FC la menia ma os te mau ekwe hutu te ngwa hatsi te kei he tu kamate hafen he roi te e ka o e I Bula FC la menia ka tapemasi South Melbourne la menia ngi sia ma South Island UTD tiketi la pola teng e tiketi la pola teng e Ticketmaster tola hekan hul family pack family hek kanoka e pateng tiket e siahe ma tola rong hul se menia he ruone la asok e kane e sapatota la asok tapema os ne la menia e sapatota os Solomon Kings la menia ma Vanuatu UTD e heta mata os hentisiong ne PNG he kari UTD la menia ma Tahiti UTD. Ma os team ne fiti la mania ayer iris rava e mania mumweta ne asok vahia ka mania te is ne la asok e ka tala inia ea ne kipuike la maro e mania te ka ma la pola utse mo ka noka ka marora mai ka ma irkal utra se mo e mania te is ne Ta ang rongrong ata kwa ni mousi is fa meuro tuma, ka ahe la ahe okif e ngasav la noan tala asoka ngasav ne feang rutuamta, amnek ne filo ne ngasauta FEC, putua marak ek os feinga ma sa ang fak rutuma la se mawan e os tori. Ahe ek ta pime lang ni Micharenti os hinsi siong ne puma os hinsi siang ne te e kauchau te ngati Sons of UK ni leuma hoi fengang e Micharenti e reko mak fo oud ne poma pensi e YouTube ne a taf se isa ta koa a rongrong ne mou se mak ta ang kakad mau ekra e ngasavar la noan or mak fo oud hoi okit mania ma waf ofa tala hotek e nga savat la noan ne ka nga hela rako kif ngu inia ne maoi te ispo ma foi se mak AI mak rutuam AI ne chao e YouTube da ne afek e YouTube da ngu hoi fingang se ma kunau John kunau yone onan kunau vibes e reko make his ne yo po ma afek ne pom afek e YouTube da ma market ne ngo waf ati pose ngo ma make his ngo waf se matango fax rex is se John fingle mata e air ek la om la pola chau makte is e otamis nga ruita ma fat is air ek na on air rockinga ma market ne ngo waf ti pose makheruo Marketing ola chau en iheti ai okif os hintisiong I Australia os whanga ngachti I sefo sau lei kat mau ekra Marilyn Rose Fuata Amato Ali Makareta Lily Kathy Pereira makete is ai okif os rente te ma farak saat ngone ai okif Tene istu tua takua, ngacu tu ma kunau.